0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
7: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundi in ang mga qualification ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisina ng Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kon restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga napakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
7: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
11: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
11: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
11: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
11: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
11: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
7: Kaya, mga magsasaka,
11: huwag puro iisa.
7: Magpalit ng pananim.
11: Iikot ang pananim.
7: Aalagaan ang lupa.
11: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
7: Simpleng pagpapalit ng pananim.
11: Malaking tulong sa bukirin.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
14: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
15: AC.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: The time now on FMR. It's 10:01.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500!
4: Ang TTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya.
3: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong atay.
3: Mag-TTX 500!
4: Araw-araw,
3: TTX 500! Mabibilis sa mga butika.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Holly Cotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag DGX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na
4: epektibo
3: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DGX 500.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 12:02.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa marusog na tay,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
3: DJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang paglaro lahin mga isyo.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Tide Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
1: Goodbye dumit mancha. Hello Tide Bar Blue.
0: Mancha pero di masakit sa kamay.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 1:31.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Pwede may ng basket.

0: Malawak para. This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Sa PRTV Manila. Channel 31.
0: Kayo ay nanonood
2: sa PRTV Manila. Channel 31.
3: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
4: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
5: Oh, ito na! Ito na!
6: Surprise!
7: Ilan?
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Wow! Kompleto!
8: Nabasa ko kasi sa comments sinahanap nila, ba't daw hindi naman tayo masyado madalas nang nakukompleto. Kaya ito po, kompleto kami ngayong hapon.
9: Para sa bayan.
8: Kaya magandang hapon po, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Cliff Arguelles, nagbabalik this Sunday.
10: Namiss ko po kayo ah.
8: Ba? Namiss ka ba nila?
10: Di ako sure. Salamat sa muli pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
9: Namiss din kita, Dino.
6: On the record. Sino pa?
9: Parang 1 week na tayo. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at baliktaktakan. Ako po si Richard Hidalion.
11: Yes, kaya paikutin na ang Roleta at inyong Transistor Radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
12: At available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Diyos mabalos, ako po si Cheska Persia.
13: Parang feeling ko mag-overtime na naman tayo sa Roleta today. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
14: With You Respect!
10: Kompleto edition!
13: Kompleto edition!
2: Richard Hidalgo.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
2: Carlo Flores.
13: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
2: Cliff Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
2: Dino De Leon.
10: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
2: Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
2: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarito.
2: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
9: Okay, practice
8: na. Parang ang gaan ng pakiramdam ngayong linggo na to. Ah. Diba? Masaya na. Di, nakakagaan kasing makita kayong lahat.
9: Yun. Galingan pagalingan ng bulaan ngayon.
13: Oo, kaya nga eh.
8: Ikaw ba, Richard, parang paano ba gumagaan yung pakiramdam mo?
9: Yung aking jet lag ay nagpa-process na, kaya gumagaan.
8: Okay.
9: off the record ko na.
8: Maganda po kayo ha. Medyo hanggang alas 7 po kami ngayong hapon na ito. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ay ang survey hinggil sa mga senator judges na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang age generation. Ano nga ba ang pananaw ng ating mga kababayan sa mga senador na hahatol sa impeachment trial ni VP Sara?
10: Tatalakayin din natin ang issue ng voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Makatutulong nga ba ang testimonyo ng mga dating maestrado sa magiging desisyon ng impeachment court?
9: Hihimayin din ang pagsita ng Malacanang sa pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa itong palitan ng pwesto si Pangulong Marcos, of course, Jr. Hindi senior. Ano ba ang pagkakalapayag? Bakit si senior ang gusto mong palitan?
13: Kaya saan? Nasa libingan ng mga bayani na papalitan niya eh.
9: Ano pa? Doon niya ba? Ang pahayag ng company, VP, Sara Duterte.
13: At tatalakayin din natin ang kasong plunder na kinakaharap ni Senador Ronaldo Marcoleta. Paano makaka-apekto ang testimonya si Marcoleta? Oo. Ang nagsolicit ng campaign donations noong 2025 election.
12: Pag-uusapan din natin ang pagbangga ng barko ng China sa barko ng B4 sa karagatang sakop ng Palawan. Ano bang dapat gawin ng pamahalaan para matigil ang pangharas ng China?
11: Ang daming pag-uusapan, bubusisiin din natin ang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May implikasyon ba sa kaso ang personal na pagharap ng dating Pangulo sa pagdinig?
8: Ayan. Only topics po kami ngayong linggo.
13: Intro pa lang yan.
8: Pero kaya naman, mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang
14: Vibe Check!
2: Parking? Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
9: Ano na ang ano dyan?
8: Walang kamatayang surveys, surveys natin at surveys. Sisimulan natin ang talakayan natin sa survey ng balita ko napakahusay pero bago pa lang.
13: Parang may bias ah. Parang may bias ah.
9: Impartiality 100%.
8: Hinggil sa tiwala ng iba't ibang age generation sa mga senator judges. Lumabas na pinagkakatiwalaan ng mga Gen Z kagaya ko, si Senator Bam Aquino.
10: Kala ko kini credibility eh.
8: At sinundan naman ito ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Risa Ontiveros. Para din sa mga Gen Z naman, ang hindi nila pinagkakatiwalaan, lubos na hindi pinagkakatiwalaan, ay si Senator Robin Padilla.
12: Tama ka, Cleve. Dahil ikaw ay Gen Z like me. Pero ang mga millennials...
8: Kagaya nila?
12: Kagaya ni attorney. Pero ang mga millennials, nagtitiwala kina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Raffy Tulfo. Mataas naman ang distrust kina Senator Tito Soto, Risa Ontiveros, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa.
10: Kaya nga, Cheska, nagtitiwala rin ang Gen X
8: kay
10: Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin kina Senador Raffy Tulfo at Francis Escudero. Nungunguna naman sa distrusted ng Gen X si Senador Bato de la Rosa na sinundan ni Robin Padilla.
13: Yun. Consistent ah.
9: Bukod dyan, my fellow Gen Zillennial, nagkatitiwalaan din ang mga boomers at silent generation. Pakita naman kayo dyan. Silent generation. Sina Alan Peter Cayetano, Robin Padilla. Ito hindi ko maintindihan na saan po siya, si Bato de la Rosa.
13: Senador pa ba yung Bato de la Rosa?
9: Ano bang status?
13: Oo, parang yung pinapanigan mong senador, eh, depende kung gaano kasakit yung likod mo. No? Oo, nakakapagtaka dyan ah, Richard, nangunguna rin sa hindi pinagkakatiwalaan sina Cayetano, Padilla at de la Rosa. Ganito rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan?
10: Ayan, interesting, no?
9: Oh, yung mga boomers, silent. Ah, silent,
13: oh, silent generation.
9: Silent generation.
8: Yeah, I think ang very interesting dito sa recent na survey na to, na findings na to, ay makikita mo na may mga pagkakaiba yung iba't ibang generation. Mm-hmm. So walang shared na consensus.
9: Correct.
8: Sino dun sa mga senator judges yung katiwa-tiwala at hindi pinagkakatiwalaan. And of course, this is about popular perceptions. Ibang usapin dyan kung are they really performing well in the court, right, no, as senator judges. Ang pinag-uusapan po natin dito ay public opinion, no? Paano sila nakikita ng ating mga kababayan. And on the one hand, makita mo na may diversity dun sa perspective ng iba't ibang generation. Yep. If you ask the Gen Z's, Senator Bam Aquino is doing well, di ba? Mm-hmm. If you ask the millennials, no? Iba na, Senator Alan Peter Cayetano, no? And then so on and so forth. But on the other hand, of course, syempre worrying din yan. Kasi kung iba't iba yung nakikita natin, ano yung mga batayan kung bakit iba-iba yung pagtingin ng mga generation sa mga senator?
10: May tanong ako dito, Hindi kaya may correlation din doon sa paggamit nila ng social media. Kasi kung mapapansin mo, kung mataas itong si Alan Peter Cayetano, Mr. Facebook Live Online Seller, halos lahat ng generation sa mid ng millennials nasa Facebook. And kung live siya ng live, yun yung target. Pero it does not necessarily mean that it works for the Gen Z's who a lot of them choose not to be in Facebook.
13: Yep.
10: Diba? Ang dami sa kanila, TikTok na lang. Oh, in fact, ayaw na nga nila yung may mga profile sila. Diba? Yung hindi nagpo-post, lurker lang. Yung marami sa mga Gen Z's. Hindi katulad ng mga millennials na post post hanggang ngayon, di ba? The behaviors of the Gen Z's are quite different. So, ibig sabihin, kung hindi nila tingin, hindi nila main platform ang Facebook at doon nag-online live selling itong hindi naman senador, kung hindi daldalero lang at pinakamaraming absent na si Alan Peter Cayetano, no, napakatamad, bungangero.
13: Welcome back,
10: ibig sabihin,
13: Dino.
10: Hindi necessarily effective, no? Doon sa generation ng Gen Z's, yung pagdadadaldal, pagtatatalak, at pagkabungangero ni Alan Peter Cayetano.
9: Pero kitang-kita din natin na medyo polarizing, for instance, Alan Peter Cayetan comes appears on both sides of the ledger, right?
8: What
9: but also Riza Ontiveros, right? She also appears on both sides of the ledger. So clearly, may mga figures who appeal very strongly sa isang base, sa isang demographics, but at the same time, very much alienating sila. So
8: Robin Padilla din, di ba?
9: Exactly. So you could see a couple of figures there na both sides of the ledger sila, no?
8: And napaka-interesting nga yun, no? Kasi lagi ding tinatanong sa ganitong klaseng survey, bakit same yung mga tao minsan sa most trusted at most distrusted?
13: Uh-huh.
8: Because the explanation is that magkakaibang mga Pilipino yung sumasagot. Ibig sabihin, Senator Robin Padilla is distrusted by, you know, a big group of Filipinos, around 30%, 25 to 30%. Mm-hmm. But at the same time, may 25 to 30% din na mahal na mahal si Senator Robin Padilla.
12: Yes, pero what's interesting to me nga, no, na hindi monolithic yung mga age generation gaps nga talaga. Like, hindi monolithic yung votes ng millennial, hindi monolithic yung vote ng Gen Z. Kasi kung titignan nga natin, in my echo chamber, I would think na yung mga Gen Z would really vote against Robin Padilla, yung mga DDS Black Senators. Pero nakita natin, pumasok siya sa survey mo eh. Tinatrust siya ng mga Gen Z. Mm-hmm. So, ibig sabihin, may kakulangan pa talaga dun sa civic education na ginagawa natin kasi nananalo pa din yung popularity vote porket nga they're always present sa news, sa headlines, and also sa social media. So, pag narinig yung pangalan, yung name recall, I guess, merong point of trust dahil nga, given na si Senator Alan Peter Cayetano, he is involved with a lot of controversies, pero he is on his third term as a senator. Mm-hmm. So maybe meron pa rin bearing yun sa ibang mga tao. So maganda yung mga ginagawa ng mga kasama na kung mga kuya ko dito nagsa-civic education sa kanilang mga platforms to really make sure that maybe ma-turn around to before the 2028 elections.
8: Thank you, Auntie Cheska. Salamat, Auntie.
12: Last 80,
13: ta. Pero carry over ba? Kasi alam ko naman, di ba, highly polarized na kapag tinignan naman natin yung distrust nila as senators and senator judges. Parang medyo, di ba, may previous survey ni Tia na parang medyo mini-mirror lang din naman yung ganung resulta. So, ibig sabihin talagang reputation o pagkakakilanlan ng mga tao, ng mga kababayan natin doon sa mga senador na yun, eh, nag-carry over sa kanilang function as, ano.
8: Oo. Parang diba, hindi na nila pinag-iiba yun. Pagtingin nila dito sa mga senador na to, whether they're performing their ordinary role as senators o bilang mga senator judges. Mukhang nagko-collapse
1: eh. Saka babalik tayo dun sa part na sino ba ang mga taong nakasunod din sa impeachment trial. So kung i-compare natin, parang kung ang question ay, magiging successful ba ang impeachment trial by way of tatanggapin ba ng mga botante, ng mga mamamayan, kung ano yung magiging decision nito, is this survey showing us ano yung magiging pagtanggap din sa boto ng mga senador na to? Kasi palagay ko, yun yung mahalagang part. Yes, the impeachment trial will continue, kahit na hindi siya sinusubaybayan ng marami. Tapos sa moment na magde-desisyon siya, may hatol siya sa demokrasya, may hatol siya kay VP Sara. So pag humatol yung impeachment court dun sa credibility at sa liability ni VP Sara sa lahat ng mga pagkakasala niya, ang question, tatanggapin ba to ng tao? And it seems like this survey is showing us sino yung tatanggap sa resulta ng kung sino yung magde-desisyon in favor of or against VP Sara.
8: So mukhang at this point, kung ngayon sila magbobotohan, magiging hati din siguro yung pagtanggap ng mga kababayan natin.
13: Kasi
8: hati pa yung sino yung pinagkakatiwalaan nila, hindi nila pinagkakatiwalaan. No? But also, I'm looking at 2028 and to me, yung mga ibang generations, mahalaga naman yan, but the biggest voting blocks are the Gen Z's and the millennials.
12: Mm-hmm.
8: Merong may, parang may contrast dun sa kanilang mga, mga take dun sa mga same na senators, and a lot of them are up for re-election. Mm-hmm. So it's also high time to, siguro, pag-isipan ng mga millennials, kagaya ni Dino, Ina, and all of you, okay? And my fellow Gen Zs, to think about, no, ito ba yung, ano ba yung klaseng Senado na gusto natin? Halimbawa, di ba? Is it the same set of...
10: Exactly. Kung anong klaseng Senado ba, siguro naman marami tayong iba't ibang opinion, di ba? Pagdating sa mga taong, sa mga tao, sa mga performance nila, sa mga political factions nila, pero meron naman siguro tayong mga objective na criteria na lahat naman talaga tayo ay mag-a-agree. Una, ayaw ng mga Pilipino ng malalaking duwag. So hindi ko maintindihan kung bakit si Bato de la Rosa ay nandyan pa.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: The time now on FMR. It's 1:45.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Against humanity. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito lang yan sa...
5: With due respect!
6: Hindi na tumigil.
7: Very!
8: Saan ka pa? Mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, GRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
9: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
8: Kayo ay nanonood
9: sa PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
9: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
11: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on!
9: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Dahil hindi tumitigil ang balita,
10: umakyat sa anim
9: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
10: Ako po si Naomi Timosyo
9: sa PRTV Manila Channel 31.
8: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
12: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
8: Kasama si Maan Makapagal.
12: Yes, Dieters.
8: At Sandro Ochona.
12: Siyempre.
8: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila.
13: Due respect, kasama ang mga napakapasaway kong kasama. Now, let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, always known as Curly Tops.
12: Ganda na kayo na eh. Bagong salon.
13: Oo, bagong
14: ano. Kita mo nga naman.
13: Pag first world yung healthcare system talaga kumakasang air din, no?
14: Yes, at noong Miyerkules, personal na dumalo sa pagdinig ang dating Pangulo. Kapansin-pansing pumayat at nagbago nga ang hairstyle ni Duterte.
13: Yun.
14: Sa kasagsagan ng conference, nakaupo lang sa likod ng defense team ang dating Pangulo habang tinatalakay ang kanyang kaso.
15: Dumalo sa status conference ang Berdugo sa kabila ng pahayag ng defense team na nakararanas ito ng major memory loss o pagkalimot. Sa kabila nito, iniutos ng ICC trial chamber na panatilihing nakakulong ang Berdugo dahil may posibilidad na tumakas o maging hadlang sa isa sa gawang paglilitis.
16: Di na nakalimutan na kaya ni Tatay Digong na sisipain niya dapat yung mga ICC kasama ng kanyang memory loss, no? At nakatakda rin maglabas ang ICC ng kautosan sa panel of experts para suriin kung fit to stand trial ang dating Pangulo na nauna nang nanindigan ng depensang mahihirapan silang kumuha ng utos kay Duterte kung nakakaranas ng seryosong memory impairment.
17: Umaasa naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina

0: sa mga kasama natin, mga ka-DDS, they want to have,
1: kasama mo lang.
0: They want to enjoy both sides of the ledger. Parang sa isang banda, parating nilang sinasabi, kawawa naman si Tatay Digong, isa siyang martir. Nakita niyo, meron mga ginawa siyang parang sage, may mga AI-generated na si Tatay Digong, para siyang Confucius, nagbibigay ng advice. Seryoso! Sa garden, naglalakad sila. So may mga coach, may mga life coaches na ginagamit siya. At the same time, kitang-kita mo, na proud sila. Tignan mo si Tatay Digong, he looks great, he looks fantastic, he looks beautiful, he looks amazing. So kita mo talaga, they want to have talaga both sides of the same ledger, no? At yun ang talagang tendency. I think may technical term dyan. I think hypocrisy is like the nice way of putting it, but there's a more politically incorrect way of saying it.
1: Yeah. Richard, parang ano kasi, diba, sa mga pag-aaral ng mga populist na leaders, diba, parang, at they want, yung mga populist kasi, yung kanilang character is that they want to portray na sila yung may great sacrifice and ordinary on behalf of the ordinary people, but at the same time, being represented as the exceptional leader, diba?
0: Strong.
1: Parang yung ganong klaseng tension na two sides of the same coin.
0: Yeah.
1: Aping-api ka because inaapi ka para sa taong bayan, but at the same time, you want to be seen as, I'm the only one who can do this, diba? Uh-huh. Parang ganon na na-observe natin.
0: Yeah.
1: But at the same time, ang gusto ko ditong i-point out, kasi pinagtatawanan yung bagong hairstyle, yung bagong itsura. At yun, nakakatawa naman talaga. Ang gusto ko i-point out though ay baka deliberate on part of the family. Kasi if you will historicize kung paano ninanakaw ng mga Duterte yung media attention, lagi silang medyo may mga pastilo sa buhok, di ba?
2: Remember? Nagpakalbo!
1: Dating ni VP Sara para mapatakbo si Digong and then this, no?
0: And then Harry Roque.
1: Yes, o diba? My point is that yung mga ganitong klaseng politicians, mga populist leaders, no, pagka inaaral natin,
0: right,
1: talagang they want to hijack media and public attention.
2: Right.
1: And the purpose is to divert yung mga public conversations na instead na yung, of course, yung status ng kanyang crimes against humanity yung pag-usapan. Pag-usapan na lang yung mga personalidad, no, yung kanilang
0: itsura. Naginawa ni Bato, di ba? When he was inside the Senate, parang siya yung naging center of attention. Halos 99% ng media attention ay nasa kanya. Walang nagtanong, wait, bakit ka nandyan? Bakit may warrant of arrest sa'yo? May meron bang nag-interview doon sa mga witnesses, sa mga biktima?
3: Ano yan na? Si Rodrigo Duterte na mismo nagsabi doon.
0: May meron bang nag-interview doon sa mga witnesses, sa mga biktima?
3: Ano yan na? Si Rodrigo Duterte na mismo nagsabi doon sa isang rally, yung nagpipilay-pilayan siya, ganyan-ganyan. Tinan nyo, ganito yan pag ayoko yung mga ano. Halos hindi siya makalakat, tapos bilang nakalakat yung diretso sa
0: kanya.
3: Drama-drama. Tumawa. So, alam mo, deliberate and by design talaga, ang panlilin lang itong si Rodrigo Duterte, tandaan natin. And in fact, sinubukan niyan din lang, yung panel of experts, di ba?
2: Uh-huh.
3: Na nag-determine ng kung whether or not fit siya to stand trial. And matagal niya na tayo nililin lang. In fact, yung sinasabi ng cognitive decline, natural ito kay Rodrigo Duterte kasi kung maalala din yun ng pandemic, eh, hindi nga makatapos sa isang sentence. Di ba? Hindi makatapos sa isang sentence, malalabas at the wee hours of the night, parang lasing, drunken monologue ang gagawin, 2 hours tayo mag-aantay kung anong i-announce niya, yung palang sasabihin, dakit is dakit, o lagyan ng gasolina yung mask, di ba? O pag yung dugo ng cobra, kaya makagalig ng COVID. Yun yung mga pinagsasabihin ng mga oras na yan eh. Pero deliberate and by design yan, alam niyo kung bakit? Hindi ako naniniwala na may cognitive decline yan kasi despite the fact na gaganyang acting yan at saka high sa fentanyl, he was still able to carry out a massive policy of killings. Tandaan natin yan, ha? So kahit na naglalasing-lasing ka, nagfe-fentanyl ka, the fact of the matter is, when it comes to policy ng patayan, kayang-kaya niyang i-orchestrate, kayang-kaya niyang i-architect, at kayang-kaya niyang i-execute. Most importantly, pagtawanan natin itong si Rodrigo Duterte sa itsura niya, yung buhok niyang yan, yung ewan ko, tinan mo, yung nakahawak na naman siya sa mukha niya, pero kung makikita mo, alam niya yung nangyayari. Number one.
0: Alert siya.
3: Diba? Alert siya. Number two, sige, tuwang-tuwa siguro tayo, pero huwag nating kakalimutan na yung mga yan, ang bawat nakikita natin, ang dapat nating alalahanin yung mga biktima ng war on drugs na walang kalaban-laban, yung mga naulila, yung mga taong pinatay. Alalahanin natin mga pangalang Kian de los Santos. Alalahanin natin yung pangalang Carl Arnaiz. Si Kulot, no? At lahat yung pahit yung mga bata, no? Na mga sobrang minor pa, eh naging collateral damage at ngayon ay numero na lamang sila. So sana, bukod sa katatawanan at celebratory natin na nandun na siya, huwag natin kakalimutan yung hinagpis ng mga pamilyang na biktima sa barahas na gera laban sa droga.
0: Sabihin ko lang ito, no? Kung titingnan mo yung nangyari dyan, that's what

0: functioning justice system is supposed to look like. Tapos na yung kaso ko, di ba? Kita-kita natin dito, hindi na gumagana. Kasi jester si Digong eh. Jester. I think even yung mga times na kunyari hindi niya matapos, kasama yan eh. Parang ilalabas niya yung layers na tingin niya. Ito yung tutugma sa audience. I've watched this guy's live in Malacanang, other places. Parang minsan, kasama sa kanyang authenticity, yung hindi niya matapos, parang lasing-lasingan. But when he wants to be alert, he is alert. Pero hindi siya nag-isa, kasama siya sa isang team. But nevertheless, tignan mo, hindi gumagana sa korte na yan. Mm. They don't care kung anong mga social media, anong jester gawin mo, anong troll ang gagawin mo. This is what the rule of law looks like. Plus, very good healthcare system. Mm-hmm. That's what you can see. So parang, this is what we should aspire to as a democracy. Dapat yung justice system natin, yung katulad na nakita natin dyan. Kaya the Filipino people have a good chance of seeing what should be the future of this country in terms of the rule of law.
1: Should be an inspiration.
0: That's why this is an education for our country, for statesmen, at saka yung mga naniniwala sa judicial reform, katulad
1: ninyo. So hindi pwede pag may kaso ka, ma-wheelchair ka, and all.
0: Drama ka, yeah.
1: Drama ka, diba? Oh, that's the usual in the Philippines, yep. Pero makita mo, dyan sa court na yan, hindi ka pwede magdrama.
2: Now, speaking of justice system, yung wheelchair defense, what happens, Dino, if ma-determine yung fitness to trial? I assume natin na two outcomes, ma-determine yung fitness or hindi siya fit to stand trial. What determine yung fitness to trial? I assume natin na two outcomes, ma-determine yung fitness or hindi siya fit to stand trial. What are the consequences?
3: Pag hindi siya fit to stand trial, hindi ibig sabihin uuwi na siya. Okay. Pa rin siya doon temporarily and they will constantly check whether he's gonna be fit, no? Pero hindi kasi na tatanggal yung fact na menace siya sa society. Baka ipagpatuloy yung malawakang patayan at the same time mag-tamper ng evidence and at the same time takutin yung mga witnesses, no? Pero ngayon, fit to stand trial siya as determined by the experts and he looks healthy. Ah. Uh-huh. He looks healthy. Yung pagpayat niya hindi yung sa masamang kain.
0: Yeah, it's healthy.
4: Ayos ang pagkain.
3: Right. Ayos ang pagkain. Ibig sabihin, magtutuloy na finally yung trial. At gusto ko lang sabihin, di ba, matapang ka, Digong, di ba? Matapang to si Digong. Tatapang-tapang ito na sa kongreso siya. Lahat ito mga to DDS. Sabi niya, ito, double death squad lahat yan. Kasama to si Bato de la Rosa. Sabi niya, I will face everyone else and do it again. Sabi niya, di ba, nung nandun siya sa kongreso, I challenge ganun itong si Rodrigo Duterte sa katapangan mo na sabihin mo ulit yan. Sabihin mo ulit yan before the International Criminal Court. Kung kinakaya-kaya mo ang Senado, kinakaya-kaya mo ang Prosecution Service sa Pilipinas, kinakaya-kaya mo ang institusyon natin dito, tingnan natin yung tapang mo, tingnan mo lahat yan sa mata, no? At sabihin mo, proud ka sa ginawa mo, aminin mo lahat ng mga pinagagawa mo, kasi ginawa mo na yan dati. At when the day comes, at titingnan mo na rin ng Diyos sa mata, sabihin mo, proud ka sa ginawa mo.
4: At add ko lang din, ang pinapalabas kasi nakita ko yung mga script ngayon ng DDS trolls and even yung mga organic supporters na parang kinakawawang lolo siya. Na parang kawawa naman, matanda na, tapos sinasabi pa ang ganda ng aura ni Tatay Digong, ganito. Pero tandaan natin, President Rodrigo Roa Duterte was already in his senior years when he was elected as our president.
0: Oldest
4: senior
0: ever.
4: Na po siya nung pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-escape ng accountability yung age niya because he was alert during that time. He knew what he was doing. At ayun na nga po. So si Rodrigo Roa Duterte, maybe this is just a theory, this part of his branding, maybe formulated by his family and his defense team. So wag po tayong magpaloko.
1: But in the interest of justice, I'm happy to see him healthy and he's able to face, diba?
2: Kasi
1: yan naman yung sinasabi natin na yung prinsipyo natin na ang isang akusado, bigyan ng due process, panahon sa korte, eh di sana makuha ng mga biktima yung hustisya.
0: At saka mas maganda may kasama siya. Mm-hmm. Si Bato. Yung mga iba. I mean, we want to see him, you know.
3: Reunion!
1: I would love to see his new hairstyle.
3: Hindi ka namin nakakalimutan, Bongo, ah. Hindi ka namin nakakalimutan na chief implementer ka ng war on drugs. Hindi namin nakakalimutan yung testimonya ni Colonel Garma na ikaw ang financier at ikaw ang source ng mga rewards dito sa malawakang patayan.
1: Na-interview din siya. No?
3: Nasabi niya kung magkano. Pinangalanan mo pa nga. Sinabi mo pa nga yung mga amounts. No? Ang wag natin kakalimutan na isa ka sa mga tinataguriang mamamatay tao nung panahon ng war on drugs. No? Kaya ka nga part na ng ICC list na dapat ay kasama dito sa kasong ito. Mm-hmm. So palalaan lang natin, Bongo, sana sa lalong madaling panahon, samahan mo na si Tatay Dugong doon sa ICC, dalhan mo ng pizza pie.
5: Saka dito kasi maaalala natin, di ba, ang strategy talaga ng mga Duterte, nung simula pa lang, nag-capitalize sila sa social media, nag-capitalize sila sa pagpapakita ng some kind of public

0: energy para suportahan si Tatay Digong. Maalala natin, manufactured yan lahat. Maalala natin, itong moment ng paglabas ni Tatay Digong dito sa ICC, may maayos na schedule yan. So, napagplanuhan yan. Napaghandaan para may panibagong mukhang iaharap sa publiko.
1: Production
0: talaga to. Para may panibagong set of reels, para may panibagong set of script, para mangungumbinsi na naman sila ng kanilang mga followers o kumbaga bibigyan ng gospel truth ang kanilang mga followers para ipakita ang sacrifice na naman ni Tatay Digong. Huwag natin kakalimutan yung ganung klase ng spin at huwag natin kakalimutan intentional nito ginagawa.
2: A resident attention economist. Yun ang expertise niya, attention economy.
3: Speaking of, no, abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta. At bakit kaya naging usap-usapan ang mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect!
1: Kasi episode mo na, Carl.
3: Si Carl.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 2:02.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
8: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
8: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
8: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
8: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
8: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
8: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
8: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
8: Malaking tulong sa Bukirin.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Isang problema sa mga oligarchs is that yung kanilang business fortunes ay tied to the political fortune ng kanilang patron rather than the real entrepreneurship skills.
9: Para lang malinaw, lumabas sa
10: Duterte Guards
9: na Milyar. Pero ang tanong ko, sino sa inyong nakaligo na sa dagat ng basura? Yung tatay lang nila.
11: Ito yung ginawang family affair yung gobyerno. Akala nila, every time na magkukonvene ng anong sanghay ng gobyerno, ay kala nila, family reunion nila. Tandaan natin kung anong mga pinagagawa dito. Meron silang kaso ngayon na minanipulate nila yung stock market. Yung prime water, halos walang tubig sa lahat ng mga concession na kinuha nila. At tandaan natin ha, ang ABS-CBN franchise. Sino ang nakinabang pagkatapos mawala sa kanila? Again, itong Villar family. Di ba? Pero, kung magagaling talaga silang negosyante, eh bakit ang sama ng lagay ng old TV?
12: Right.
11: Di ba? Bakit ganun? Ayaw ng mga artista doon. Ayaw ng mga tao doon. Walang palabas, no? At saka wala ring mga sponsor. So kung gaano sila kagaling na na negosyante, o baka naman hindi talaga magaling na negosyante. Baka magaling na maging rent seeker, i-take advantage yung sistema ng gobyerno, i-take advantage yung kanilang political power. Kaya katandaan natin ha, anong unang-unang akusasyon dito? Kanila Villar. Hindi ba yung insertion ng sa budget para tumaas yung mga real property nila doon? Doon pinapadaan yung mga kalsada. So they take advantage of the system and their elite status as a family para magpayaman. At nakikita na meron silang interes ng bayan. Huli na, tandaan natin na itong flood control scandal nagsimula nung panahon ni Rodrigo Duterte noong 2016. At ang DPWH secretary sa loob ng 6 na taon ay si Mark Villar. Pero unscathed? Tahimik lang?
9: Tahimik eh.
11: Parang wala siyang kabalastugan at wala siyang kaalam-alam? Kung magaling talaga siya na leader, bakit nangyari yun sa ilalim ng ilong niya? No? O baka naman nakinabang at makapangyarihan pa rin sa mga lagay na ito kaya hindi nasasama sa mga kaso? Kung gusto talaga natin ng tunay na hostisya, di ba, it goes all the way up to the secretary of the DPWH. Alam namin ang personal yan kasi yung mga bidding sa DPWH na yan, parang gawang-gawa na eh. Gawang-gawa na. At ilang beses ko sinulatan ng personal. Itong si DPWH Secretary Mark Villar, dahil doon sa mga bidding na tingin namin, gawa na, nagmo-motion for reconsideration kami, tahimik eh. Walang
9: consistent.
11: Consistently. Hindi
13: ko alam yung boses nila eh.
14: Thank you gentlemen from Ilocos for your privileged speech.
13: Si Cynthia at si Dino, one-on-one. Cynthia Villar and Dino De Leon.
11: Di ba sinulatan ko yan si Cynthia Villar? Inapi-api ko naman yung mga nurses. Mga nurses nung panahon ng pandemya na halos sila na nagbubuwis ang buhay nila. Anong sinabi nitong si Cynthia Villar? Pagbutihin nyo kasi yung trabaho nyo. Siya kaya pagbutihin ang trabaho na puro, kasi puro kayo, sabi niya, puro kayo research.
9: Research kayo, research.
11: Research kayo na research.
9: Matalino naman daw siyang tao, pero hindi daw niya naiintindihan yung mga research.
15: Bakit?
9: O, di ba?
15: Bakit?
9: Uy, pero ha? Wait, context na lang natin. Kasi sikat na naman ang family Villar dahil nagbukas na ng kaso ang ombudsman tumanggang sa graft practice dun sa is both administrative and criminal dun sa mga binanggit nga ni attorney.
11: Tandaan mo ha, nagtataka ako kung bakit graft lang eh. Dapat dito mga non-bailable offense eh. Di ba para yung kay Marcoleta? Kasi kung total accumulated value ng nakalam nila nakalam nila doon sa kanilang mga negosyo dahil sa ginamit nila yung mga influence nila is more than 50 million dapat plunder. Hindi lang graft and graft na kaso, no? So sa aking palagay, sa dami ng atraso ng mag-anak na ito sa taong bayan, pati yung mga declarations nila doon sa stock market, pati ba naman yun ay dodoktorin nila, no? Dapat mas malakas na kaso para magtino.
14: Okay, go ruleta.
9: Well,
14: FBI
9: sa
14: yung Villar.
9: Ito na lumabas.
10: bago.
1: Oh, Sabrina.
9: Mag-ilit na naman.
1: Ikaw na lang bahala kay Pulong.
9: Oh, NBI Director Matibag at si Representative Pulong Duterte.
14: Hindi, pero kasi si Cintia Villar.
9: Bakit si Cintia Villar na naman may kasalan?
11: Sayang ang boto namin sa'yo, Camille Villar.
14: Oh.
11: Ikaw na nga lang nag-iisang millennial.
9: So wait, binoto mo si Camille Villar?
14: Oh.
11: Ah, hindi.
14: Uy, 1,100 na daw ang ating viewers sa YouTube.
9: Wow, hello! Kasi, salamat po.
14: Kasama po si Ryan Villar, hinaya
1: niyo. Kasama po si Cintia Villar.
11: Kasama pa si Cintia?
10: Cintia!
14: Nagmemeryenda yung pamilya. Linggo-linggo, di ba? Nakakapis sila.
9: Hindi. Nagbabantayan ng gate sa subdivision si Cintia
10: Villar. Pinupuksan. Ingat sa biyahe.
9: Oo, di ba? Oy, wait, baka maingit naman si Pulong Duterte. Hindi mo pinapansin, Dino.
14: Iba at saka si Pulong.
9: May investigasyon ng NBI, di ba?
1: Hindi naman daw 30 projects, 17 lang daw yung projects na ano. Parang mali-mali daw yung 47 projects.
10: 47 out of 100 flood control.
1: Oh, something like that.
14: Ay, ka ni Chester.
1: Hindi, meron ako Mindanao News or something. It went down to 17 or something.
10: Wait,
1: hindi ka kasi bias ka sa source.
11: So, 47.
1: I go local news.
11: 47 ng flood control project sa Binabahana, Davao. Eh, may anomalya.
10: Mm-mm. Out of 100.
11: 47 out of 100. Kaya naman pala pahanang baha sa Davao. Tandaan ninyo, ang
14: 1 in 2 projects yun.
11: 54 billion ang inaloka sa kanya nung presidente yung tatay niya. Kahit na po pagsamasamahin ninyo yung mga budget ng mga mas malalaki pang mga probinsya para doon sa infrastructure, eh, ang laki na itong 54 billion. That's dapat true. Yung blood control dyan, ano, parang intestine na. Sobrang dami. Paghaba-haba na sa buong Davao, baka kulang pa mga sobra kay 54 billion.
14: Kaya pala billion-billion yung pumasok doon sa bank account ng ikalawang pangko.
10: Ayun!
9: Banda, para bang sinasabi may pares na strategy yung Villar family at Duterte family?
14: Ah!
10: Parang may difference.
9: Pero ano?
1: Why is NBI going after you?
11: Well, kasi nasa case build-up stage. Tapos pagkatapos noon, pagka meron na silang sufficient evidence sa tingin ng NBI, tsaka isusumite dito sa ombudsman. Gusto ko lang sabihin na ito na naman ang sasabihin ito mga nahiya naman ako dito. Nahiya naman ako dito sa mga ito. Sasabihin na naman political persecution. Mahiya naman kayo sa mga katulad nila Laila de Lima na talagang pinakulong nyo na 7 na taon dahil sa mga imbentong kaso. Ang difference sa inyo, hindi imbentong kaso yung pinupukol sa inyo. In fact, anong sabi ni Miriam Defensor?
10: Ano?
11: Santiago?
10: Ano?
11: Kapag sinasabi niyong pinupolitika na naman kami, everything's political. Oh. Ang question lang is may kasalanan ka ba o wala? Nagdakaw ka ba talaga ng pera ng taong bayan o hindi? No? So kung ayaw mo na politikahin ka, umalis ka sa politika, good riddance, mawawala na kayo sa serbisyo publiko kasi lahat naman kayo salot.
1: Pero pwede ka naman mag... just to be fair.
14: Plan B.
1: Just to be fair, pwede ka naman politically persecuted, pero trapo pa rin. Kasi pwede both happen.
9: Naman.
1: Nagkataon lang, you're on the wrong side of things.
14: Hindi, ako ang gusto kong ibigay na perspective dyan sa political persecution. Kasi, you know, kapag ka ikaw ay oligarch, kung ikaw ay isang politiko, no, ang nangyayari kasi niyan, kapag ka malapit kayo doon sa nakaupo sa kapangyarihan,
1: weather lang yan.
14: You enjoy all of the privileges. The benefits of the power. And in fact, you use it, yung access nyo sa makapangyarihan nung kayo ay namumuno para pahirapan ng iba.
10: Mm-hmm.
14: Para yung iba ay, na madaya sa negosyo, di ba? Kayo yung magkaroon ng mga proyekto, no, etc. Kaya, kapag you're out of power, no, the dynamics of it is of course, no, babalikan ka ng mga ano mo din, 'di ba? Ginamitan mo din ng kapangyarihan na 'yon, no? And 'yan yung ano, 'yan yung dynamics halimbawa ng mga oligarchs na this is why it's dangerous for them because rather than entrepreneurial skills yung batayan, rather than talaga
1: parang hindi lang sinabi ko.
9: Nagpa-plan B na rin pala ito sa Clive eh. Grabe.
14: Hindi.
9: Uy, alam niyo ba na 2,000 viewers na tayo nadagdagan?
1: Kasi nag-aaway kami.
9: Nag-aaway
1: tayo. Yan, ganun yun.
11: Political persecution lang yan. No? Kung hindi totoo yung mga pinupukol sa'yo na kaso. Hindi yung every single time na wala ka sa ihip ng hangin, binigay yung nilabas sa'yo yung mga kaso mo na it shouldn't have been the case.
14: Diba?
11: Paggawa-gawa yan, political persecution yan. But
12: this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: The time now on FMR. It's 2:17.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: Polycotton, Samantyag, Malupit, saka may mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Tatay Digo at saka si Sarah. So basically, sinisisi si Baste. So yun yung nangyari.
6: So di magaling yung tumunod.
5: It's not the question of my problema sa Duterte model. It's the wrong Duterte who is in charge. Oh, okay. Export namin siya for national politics in the next election cycle. But honestly, parang medyo may pagkaganon na okay naman nung time ni Sarah at saka ni Tatay Digo.
7: Yung baha, hindi naman nasasolve yan bukas na. Dapat yung mga infrastructure nilagay mo noon para hindi
5: master plan ngayon.
7: Master plan. Yeah. Una, pangalawa, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Ina kanina na yung Duterte myth na yan na ligtas ang Davao. Isa yan, malaking kasinungalingan. I challenge all the people of Davao to take a look at my data. Ha? Ayon sa nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang mayor, number one ang Davao sa buong Pilipinas sa murder. Number two sa robbery, sa holdapan. Number three sa rape. Number four sa theft. Sa buong Pilipinas, tinalo nyo pa yung mga malalala supposed din ng crime rate sa Caloocan, sa Malabon, no? So huwag nyo sasabihin ligtas yung Davao. Pwede siguro nagbubulog-bulagan lang kayo, pinipili ninyong i-justify doon sa utak ninyo na gusto namin ng strongman, gusto namin ng disciplinarian. So pipilitin na lang natin na feeling natin safe tayo kahit data says otherwise. Hindi nagsisinungaling ang data, ha? Ayaw nating i-cancel out siguro yung nararamdaman ninyo. Pero i-check nyo naman yung nararamdaman at feeling ninyo dun sa what the data shows. At itong datos na ito ay datos ng Philippine National

0: Ah, sa ating ruleta. Oh, bakit ako na naman? Kayo muna.
1: Hindi, oh. ikaw na.
2: Bakit si ano? Wait lang. At least si Mark Ruleta, alam natin, nandyan siya. Eh, yung si, ano, yung solar, ano, solar...
3: Solar
2: mommy. Sana. Kasi politically persecuted din daw yun.
3: Oo, di ba?
2: Ano masasabi niya yan? Oh, sa mga ating environmentalist champions.
0: Na ikumpara natin, no? Natin si Mark Ruleta. Si Mark Ruleta nandyan, nakakulong. At sabi niya, harapin niya raw supposedly.
1: Tulog muna ako, ha?
0: No. Oh, itong mag-ina, yung dalawang mag-ina, no, na para bang tinatakasan, no? Sabi ni ano ni Leandro Levise dati, excited na siya pumasok, bakit daw may break? Ngayon na legislative session,
3: budget no? Pa, oh.
0: Budget season pa supposedly wala. Impeachment trial pa, wala din yung nanay.
3: May sakit naman yung nanay, di ba?
0: Pasensya na po doon sa spokesperson ni Noreen Legarda.
2: Yeah, of course, kaibigan natin yan.
0: Kaibigan po, di ba? Pero parang sa akin...
2: With due respect. Ito talaga genuine
0: para
2: with due respect.
0: Para namang unfair yung paggamit ng political persecution. At sasabihin na at most or at the very least, itong si Leandro, innovative lang at magaling na entrepreneur, no? Kasi kawawa naman lahat ng mga 20 years old, 21 years old na hirap-hirap nagbabanat ng buto araw-araw. Di sigurado mas masipag kay Leandro.
2: Na hindi senador yung mommy.
0: Na hindi
2: malapit sa presidente.
0: Na hindi nakakuha ng 34 billion pesos worth na pera kaagad at nakuha yung concession.
1: Wag na tayo mag-stalkon kasi ayaw niya naman sundin yung mga pinlano nating topics, diba?
3: Magtatanggol si Senator Mark Ruleta.
1: Bista yung pag-usapan.
2: Mamaya na si Mark Ruleta.
3: Ibalik-ulit kay Cynthia Villar.
2: Mamaya ulit ito mamaya. Don't worry. Next na tayo.
0: Oy, wait lang. Si Mark Ruleta muna.
3: O kaya nga.
2: Mamaya na yun.
3: Sige, dahil dyan.
2: Sa threshold.
0: Mamaya na daw.
3: Go roulette.
0: May jet lang pa yan si Richard Madrid.
1: Minsan lang.
3: Ayan tuloy. VP Sara Duterte.
2: Wait.
3: VP Sara.
1: Ano? Oh, ako.
3: Okay, bilang walang nasabi.
2: Hi po, VP.
1: Kami po ni Richard. No comment.
0: Ano na masabi ni, handa na raw siyang pumalit.
1: Marcos.
0: Kay Ferdinand Marcos.
3: Saan?
2: Senior.
3: Sa libingan ng mga bayani ba siya papalit?
2: Medyo mo na kasing college senior ba?
0: Hindi, baka naman kasi kating-kating ka na talaga. Kating-kating ka na talaga maging presidente, no? At kala ko bantay na lang yung 2028, di ba? Talagang destabilizer, gustong-gusto na, no? Na pumalit sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, antay ka lang, ma'am. Harapin mo muna yung mga kaso mo. Sagutin mo muna siguro yung confidential funds, no? Sagutin mo muna bakit sinitsire mo yung pera ng taong bayan. Sagutin mo na muna bakit may 6.9 billion labas-pasok na worth of transaction sa bank account mo. Sagutin mo na rin, no? Sagutin mo na rin kung bakit supposedly zero yung cash at kung saan mo nakuha yung mga pera na ito, eh supposedly kahit yung mga negosyo ninyo, negative. According sa audited financial statement ng Securities and Exchange Commission. At bukod sa lahat, sagutin mo kung bakit nagne-negosyo kayo, supposedly vice president ka ng Pilipinas at bawal niya sa saligang batas.
1: Ako may continuing disappointment is that hindi pa rin humaharap yung vice president sa
2: witness
1: impeachment trial. For the longest time naman kahit kanino pong survey yung tignan nyo, ang gusto ng mga kababayan natin, ha, and regardless whether you're supporters of the Duterte, Marcos, or independent, no, na they want the vice president to face her own impeachment trial. Kasi, alam mo, mapapabilis lang din yan, na magpaliwanag ka na. Ito bang mga alegasyon, no? Paano mo ba sasagutin ito, no?
2: Tapos may shimenot na naman.
1: Kasi ako lang, as an observer, nakikita ko parang gumugulong na yung accountability sa bansa natin. I mean, you know, Senator Mark Ruleta, may hinaharap na kaso, di ba? May mga bagong kaso Villar. Even the former speaker, Martin Romualdez, is in jail. Kailangan niyang harapin yung kaso niya sa korte. The vice president, bakit kailangan kakaiba ka, exception?
2: Mugshot nga lang. Umarap yung makukuha yung mugshot niya, di ba? Ang dami niyang drama, yung sa mugshot.
1: Kapag humihingi tayo ng pananagutan at ustisya sa lahat, we mean it, di ba? Harapin mo yung kaso mo.
3: Pero gusto ko kasi lagi ni Inday Sara, exempted siya lagi sa pananagutan.
2: Special siya.
3: Diba? Very special. Pag nakita mo naman yung silent, gets ko na kung bakit gusto niyang itago. Na ikaw pala yung supplier sa sarili mong City Hall. Diba? Yung mga pagkain ng mga, yung mga korporasyon niya, marami daw na bag na mga contract sa Davao City Hall.
0: So, gusto ko lang sabihin sa impeachment, ha, hindi to criminal case. Sa impeachment, palalahanan natin ng taong bayan na ito ay tinatawag nating fitness to remain

0: Panelo Jr.
1: Oh, you were saying Cheska.
2: Pero pasok ko dun sa sinabi ni Prof. Richard, though, bakit may double standards?
0: Diba? Yes.
2: People like Sara exactly. Duterte kasi brusko siya, matapang siya, exactly. She says what's on her mind. Exactly. Bakit si Jose Clair Castro, babae rin dito, karespe-respeto, pare silang abogado ni Sara Duterte. Pag siya, when she speaks her mind, she speaks professionally, using spicy terms in yeah. that manner, bakit siya tinitingnan ng mga tao na parang bakit ka ganyan, kababae mo tao?
0: Standard.
2: Diba? Held to a different standard.
1: So, yung cognitive dissonance gadget, may nakita akong comment, no? Yung kaibigan nating si Attorney Poa.
2: Yes.
1: Sabi ni kay Attorney Poa nung isa, ang galing naman ni Attorney Poa, very respectful, very calm, no? Go, mabuti yan. Hindi ko talaga sa isip ko talaga, eh, bakit yung balahura mong bukangira nagmumura na si Sara Duterte? Diba? No? Okay sa'yo, na parang si Sada ko na madilim pa nagaganong-ganon dun sa
3: Zoom niya.
1: Sasabihin, papatayin yung Pangulo. Okay sa'yo. Tapos, pero gusto mo pala, respectful, katulad ni Attorney Poa. So medyo may cognitive dissonance po tayo na makibigan nating mga DDS.
3: Tagtataka ko, paano na yung level ng conversation kung puro ang labalan na lang ay sound bites para lang yung mga one-liner na lalindig? Paano natin na-advance? I'm talking about yung discourse in general. Kaya ang problema natin, ayaw na makipag-debate ng mga Pilipino, sasabihin na lang sa'yo, ikaw na matalino, ikaw na magaling. Kung ganyan din yung inaasahan natin, tandaan natin na gusto ko lang i-point out na kung OVP spokesperson at Attorney Panelo at si Jose Clair Castro, pasakot pa rin yung taong bayan.
0: Alam mo, so, mas interesting dun sa attention economy research, ang pinapakita dyan is, ang gusto ng tao ngayon is either very long conversation, kasi dun sila nagde-develop ng para-sociality, kaya yung mga podcasters ngayon, mas malapit sila sa puso ng taong bayan. Kasi pinapakinggan ka ng dalawang oras habang naglinis ka.
4: Si Richard, napakalapit.
0: Or reels.
3: Yeah.
0: 30 to 60.
3: So extremes.
0: Like, yung medium ang nawala.
3: Uh-oh.
0: Yung medium range discussion nawala. So either magde-develop ka ng following dun sa long conversation mo, or magiging sensation ka in reels. Yun po yung katotohanan sa attention economy. Hindi lang siya short-term attention. It's just a completely different structure of relational...
5: Go ruleta kasi ano na.
3: Lunes na.
0: Nagre-research pa tayo.
3: Magagaling sa'yo sa research.
2: Okay.
1: Ano yung mabang?
3: Philippines!
0: Robin ating bayani, katipunero.
3: Parang recently nagkaroon na naman ng dangerous maneuver, di ba? Doon sa West Philippines.
4: May isa pang segment, ha?
3: Sige.
0: Pero para sa akin, kasi pag nakikita ko yung labanan sa West Philippines, sinalala ko yung spirit, the katipunero spirit in Robin Hood Padilla. Yun ang parati ko, naanala dyan. Kasi siya yung pinakamatapang eh. You know, what's really sad about Robin Hood Padilla for me is that actually, before naging senador yan, tapang yan sa West Philippine Sea issue. Pumunta pa nga yan sa West Philippine Sea and all of that. Alam ko yan dahil sa ating mga sources dyan sa ating sandataan lakas. And then the next thing, nung nandun na siya, biglang kinakopy lang niya yung digong line. And at the same time, pinipretend pa rin niya na siya pa rin ang ating katipunero. So yun ang medyo frustrating sa akin when it comes to this issue, because what's happening there in the West Philippine Sea is a clear case of imperialism and bullying. Napaka-racist na sasabihin na ang imperialism ay Western lang. Wala pong kulay ang imperialismo. Wala pong civilization monopoly. Pwede Eastern, pwede Western, pwede China, pwede America. At para sa akin, ito yung height of hypocrisy na you call out whenever may maling ginagawang Estados Unidos, na maraming ginagawang mali si Trump, pero pagdating sa China, biglang, ay, may context kasi yan, may ganito yan, may ganyan. And then, at the same time, to pretend na katipunero ka, yun for me is very frustrating.
4: Kaya nga, maganda nga na bring up mo yung katipunero, kasi for the longest time, kapag tayo ay may mga kalaban na mga dayuhang bansa, di ba, na inaapi tayo, niyuyurakan yung ating kalayaan, yung ating soberanya, it's always been naman in our history na yung greatest enemy talaga, yung enemy from within. Kasi hindi na natin kontrolado yung China, gusto mangamgam, 'di ba, ng ating ng ating teritoryo, 'di ba, ng sovereign rights, no? But also, 'di ba, in the past we've had the US, no, yung Japan, yung Spain, no.
0: Correct.
4: At ang masakit diyan lagi yung mga politiko sa loob ng ating bansa, whether in the First Republic, Bayak na Bato Republic, na ang trabaho ay maging apologist ng foreign powers rather than to speak for the Filipino people, no, and to stand up for national interest. Yan kasi yung pinakamahirap na kalaban, diba? Kasi at this point, dapat ang binibuild natin, public will, a national will to stand up against a power like China, diba? And that's really also,
0: and alam mo, mas masakit dyan, region yung for other countries. Inaaway pa yung ating mga bayani.
1: Correct.
0: Tingnan mo yung ginagawa ni Secretary Gibo. Tingnan mo yung ginagawa ni Admiral Tariela. We're so lucky to have outspoken people like that, galing lang tayo sa US, galing tayo sa Europe, lahat sila pinapraise yung ating mga officials for standing up to China. Pero, no other country does that in ASEAN.
1: Richard, gusto ko lang rin sabihin na wala tayong Admiral Tariela, wala tayong Gibo, dahil hindi ripe yung environment at hindi na-create na environment ng panahon ni Rodrigo Duterte.
0: Correct.
1: Yeah. In fact, napakatahimik natin. It's the first time that we've been actually pushing back. No? Mm-hmm. And sobrang hirap lang na makita, and saludo po kami sa inyo, doon sa ating Coast Guard. Ha? Kailangan po namin kayong saluduhan. No? Doon sa mga Coast Guard, yung mga sundalo na nandun sa BRP Sierra Madre. Alam mo, lima, walo lang sila dyan.
0: Correct.
1: Yung loneliness pay, exposed sa harsh elements.
0: Exactly.
1: Every single time na nagkakaroon ng malabanggaan dyan sa West Philippine Sea, binubuwis nila ang buhay nila. Binubuwis nila
0: yung
1: oras nila sa pamilya nila. Tapos makakarinig ka ng mga naka-aircon at senador na ang sarap ng buhay, na hindi man lang magsasalita sa West Philippine Sea. And hindi lang mga senador, ha? I'm talking to you, Sara Duterte. You've always been quiet when it comes to the West Philippine Sea. In fact, diba, ang babatiin mo pa si Xi Jinping, pero hindi ko narinig na binati
0: yung mga
1: sundalo. In Mandarin. Na hindi mo binati yung mga sundalo natin, yung mga Coast Guard natin, at yung mga taong nagsasakripisyo lagi sa West Philippine Sea. Deafening silence ka. Bungangera ka pag patayan na pinag-uusapan, magmumura-mura ka, no? At mag-hire ng assassin. Pag doon, very vocal ka eh. Pero hindi mo alam yung paksili. Tapos tahimik ka.
0: Paksilik.
1: Doon pagdating sa West Philippine Sea. So I'm still waiting for you to defend our territorial integrity and sovereign rights in the West Philippine Sea.
4: Sa ating pagbabalik,
3: yun!
1: Issue sa voting threshold, sa impeachment. Ayan, oh, exciting ko ha. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
4: The Ordinino de Leon Show.
2: Welcome back!
0: Ibalik natin kay Marco.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite. Music Radio.
9: The time now on FMR. It's 2:45.
10: Goodbye.

0: Partida, nagbawas pa tayo ng isang segment, overtime pa tayo. At dyan, alam mo, nagtatabawas ang isang kalahati at higit pa ng bardagula at malamang talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas.
1: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Yun.
3: Nabitin ba kayo? Kami rin sa ating kwentuhan. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo pa rin po ulit kami sa susunod na linggo.
2: No pressure, ha? Ay! Puno ng bangayan at balitaktakan at bardagulan.
4: Yes, hanggang po ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
5: Dito nakukuha niyo na yung pinakamainit na talakayan sa politika pero may love ano din.
3: Ba't ikaw mag-isa ka lang?
2: Oh. Parang may
5: kahit po narinig nyo ang mga opinion at talakayan namin dito, wala pong personalan. At dito lang yan sa...
6: With due respect!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 3:02.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 3:16.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 3:32.
3: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Mga kasangkayan, bantayin itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center yana nga September 21 to 24 alas 8 iton aga tubtob alas 4:30 han kulob. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha di Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon an aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itong imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Vanilla shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
4: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ako si Josepina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudire.
5: TJX 500,
6: mabali sa mga butika.
7: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 6:17.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Sanfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Problemas of fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: The time now on FMR. It's 8:31.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: The time now on FMR. It's 9:01.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Your favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay
3: at nagpapalinis atay.
4: DJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte Result ngayong alas 9 ng gabi, Linggo, September 20, 679. Ulitin ko, 679.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
9: Mmm, suwabe ang aroma. Xanthan Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
11: Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthan Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthan Plus Gold.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Xanthan Plus Gold.
13: Yeah! Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Gayun din po ng Xanthan Gold Herbal Capsule at Xanthan Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan. Stephen Hines po ang isa po sa inyo po makasama para talakayin na naman kung paano po ba iwasan at lunasan yung mga karamdaman. Simple man yan siya o malala, sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot na maaari po natin makita sa paligid ng ating tahanan na pwede po natin magamit para maiwasan ang karamdaman at malunasan na rin po ang mga karamdaman. At syempre, yung mga herbal supplements na mabibili po sa mga pharmacy at saka sa mga butika na aprobado po ng Food and Drug Administration. Syempre, makasama po natin walang ibang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
14: Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, welcome po kayo sa ating pong palatuntunan.
13: Sa mga kababayan po natin na meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po, ano, palagyan ng pangalan, kung hindi naman po masyadong maselan, yung mga katanungan, yung mga text messages, tsaka edad na rin po, ano, at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis pong mabigyan ng payo ni Dr. Algie. Ulitin ko lang yung text line po natin, Sir 961-532-2110. So mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Xanthan Gold Herbal Capsule at Xanthan Vitamin C, Xanthan Plus Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthan Plus Herbal Oil at Xanthan Plus Herbal Soap. Available po yan ha, sa mga pharmacy, sa Mercury Drug, sa Watson's Drugstore, available din po yan ha. Ganda po sa The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. So Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Dahil yan po, subok na ng napakarami po nating mga kababayan. At syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration, kaya hindi po kayo mangangamba. Baka mayroong mga bad side effects at mga adverse reactions. Yan ha. Yan mga kaibigan, sa pagpatuloy po ng ating programa, Pakinggan po muna natin yung mga kaubayan po nating natulungan ng paggamit po yan, han, mga produkto ng Yeso Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
17: Santon Plus Herbal Oil,
18: ang pamahid
17: all-in-one sa presyo magkaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
7: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
1: Santon Plus Gold.
22: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
22: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina.
1: Sa Santon Plus Gold,
22: di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder. panic attack. Napansin ko lang, nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
13: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga kababayan po natin na natulungan, ang patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kampyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kaya puntahan po ha yung mga pharmacy, mga local drugstore sa inyong pong lugar. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, mabibili rin po yan ha. Ganun din sa Rose Pharmacy, The Genetics Pharmacy, sa Watson's Drugstore, any branches po nila. At ganun din sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede nyo pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpo-konsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad at saka ng gender. Kung hindi na po masyadong maselan yung mga katanungan, pasamahan na rin po ng pangalan ano, para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa. Okay, Doc, ito. Buwan naman nung tanong. Ayan, Doc, ako po si Emilio. Emilio Jr., tanong ko lang po kung ano po ang dapat kong gawin at inumin. May bato po ako sa bato. 1.7 na po ang laki. Salamat po. God bless, Doc.
0: Okay, ano, malinaw ba ako? Bago natin sagutin, binabati natin si Dr. Eliseo Cuevas ng Ayala, Alabang, ano, na regular na nakikinig po sa ating programa. Happy listening po, Doc. Ano? So, doon sa ating tagapakinig na nag-text po, ang kanyang problema ay kidney stones. Yan, maraming may ganyan, ha, partner. At pag meron tayong kidney stones, syempre, pag lumalala yan, talagang nanganganib tayo sa surgery. Ano? Yung iba nga, nagpapashock wave. And ito po ay patuloy na lumalala pag hindi natin naagapan. Ang may mga tao na stone former talaga at yun ang mahirap. So sa alternative medicine, sa naturopathy particularly, ano, ang ginagawa natin is mga preventive na paraan para hindi po lalaki yung bato. Una-una sa lahat sa prevention, yung pag-iwas talaga sa mga nagiging dahilan ng formation of stones. Yung pagkain ng mga pagkaing mataas ang mga minerals that cannot be handled by the body, especially yung salty. Okay, ang salt is okay, pero pag too much naman, hindi maganda. Lalo na kung kulang din tayo sa tubig. Hindi maganda po yun. Because yung water is pangunahing pangailangan ng katawan, ng kidneys, na kapag kayo po ay kulang sa tubig, tapos mataas pa yung consumption mo ng malat, eh hindi maganda. So, pwede kayong magkaroon ng ganyan. Binibigyan natin advice, may mga herbal tea that are known to be diuretic. Marami po yan katulad ng sambong tea para hindi na tayo masyadong lumayo. Banaba, maganda rin po yan. Yung buhok na mais, yung sampasampalukan na tinatawag na ang kanyang dahon para sampalok. May mga buto sa ilalim. Ito lang to, damo lang ito. Pwede nyo i-research yan, yung tsangka piedra na sinasabi. Ano? Pwede rin po kayong gumamit ng kugon grassroots. Yan. And also pwede rin po yung tanglad at pandan. So yung mga yan, mga natural na mga diuretic na pwede po ninyong gamitin. Of course, mag-take po kayo ng mga matataas po yung electrolytes na mga inumin, gaya po ng buko juice. Okay, mataas yung kanyang minerals that can help ease the burden of our kidneys. Ayan. So sa ilan naman mga supplement, vitamin C is napakaganda. One capsule 3 times a day, very friendly sa kidneys yan. At yung pong ating Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, take it for 90 days, lalo na kung meron na po kayong nakita na stone. And iwasan ang pagkain ng sobrang maraming protein, gaya ng protein from meat. And shift to alternative plant-based protein na galing sa mga beans at other sources na pwedeng pagkunan natin ng protina. Kasi nga ang protein ay hindi talaga ito maganda sa kidney, lalo humihina. Pag sobra, yan po yung isa sa nagiging dahilan ng pagbagal ng trabaho ng ating kidneys. So yun po yung gawin natin at sana po yung makatulong sa inyo. Ano?
13: Doc, naipa-check up, may problema po sa puso. May maintenance na rin po para sa heart. Ano po kaya pwedeng vitamins para makatulog, Doc?
0: Yung may problema sa heart, ano? Yun nga talaga, nagkakaroon ng other complications na pwedeng makaka-apekto sa pagtulog. Laging nai-stress, siyempre, puso po yung nagkakaproblema. So pag meron po kayong problema sa puso, pinakamaganda mag-take tayo ng mga boosters na ating pong cardiac muscle gaya po ng coenzyme Q10 or CoQ10. Sa mga herbal medicine, ang isa sa pinakamataas ang coenzyme Q10 ay matatagpuan mo sa bignay leaves. Then mataas din ang CoQ10 property ng malunggay leaves and also maganda rin po yung nandun sa pandan, yung mabangong pandan. Okra, ang taas din po ng vitamin E and natural coenzyme Q10 na nandun po sa okra. Okay? And para makatulog tayo na maayos, taasan natin yung ating consumption ng mga pagkaing mayaman po sa B-complex. Nandiyan po yung mga rice bran, pagkain po ng beans is also okay for cardiovascular at sa mga nerves natin. Pwede rin kayo mag-take nung, kung alam po ninyong onion tea. Alam niyo ho, itong onion tea, i-challenge ko po kayo. For example, gabi hindi ko kayo makatulog. Kumuha po kayo ng onion. At pakuluan nyo po yung onion, kahit mga 2 onion, tapos inumin nyo po yung pinaglagaan, kainin nyo po yung nilagang onion. After a few minutes po, kayo iaantukin. Grabe ho ang sedative property ng onion. Maganda pa po yan sa ating puso kasi mataas ang kanyang quercetin property. Mayroon siyang natural circulatory enhancer na mga phytochemicals na nakatutulong po sa mga mayroong sakit sa puso. And also take vitamin C. And don't forget, i-partner nyo yan sa Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day for 90 days para makatulong po yung mga sangkap na ating pong Santon Gold kasi 5 ho yan eh. Ha? Yung 5 ho na yan talagang sinadyang ilagay para po sa mga common problem at isa na po ang sakit sa ating daloy ng dugo sa puso po natin. Ayan, so yung mangustin, ampalaya, malungga, yung garlic at saka yung spirulina. So i-take po natin yan and keep hydrated kasi pag dehydrated tayo ay apektado din po yung ating pong pagtulog.
13: Ayan, maraming salamat, Doc. Ano naman po kaya ang pwedeng igamot sa laging manhid ang mga braso at saka daliri?
0: Okay, kung namamanhid ang ating mga braso at daliri, i-check natin. Commonly kasi nagiging complication yan ng mga circulatory problem gaya ng hypertension and diabetes. Ito yung mga complications sa tinatawag dahilan po sa mabagal na daloy ng dugo. Meron din may mga tinatawag na nerve problem. Ano ho? Ito kasi yung neurologic na complications ng ilang mga problema sa katawan, especially mga deficiencies sa mga very important vitamins like vitamin C, collagen, yung calcium, and also B-complex. Yan mga yun. Kung wala naman tayong other conditions na sinasabi ko kanina, na pwedeng nagko-complicate at ito yung complication, posibleng simple deficiencies or stress. May mga ganun kasi. So, sinabi ko nga kanina na maganda yung mga B-complex, coenzyme Q10, calcium, and also proper hydration. Tapos, kinakailangan din na meron tayong mga kinakain. Yung egg, maganda siya sa nerve, ano? Yung pagkain ng itlog na organic and native, maganda ho yan. Yun yung nire-recommend natin, especially dun sa mga medyo, very common yung, sa kanila, yung pamamanhid, pangangalay, may problema sa pagtulog. So, sama-sama na ho yun. Maganda rin po yung egg, basta natural and organic. Maganda po sa inyo. At least, sa isang araw, pinakamarami na yung isa sa isang araw. Spirulina is also okay. Malunggay is also okay. Napakaganda po niyan. And also take yung mga herbal tea, gaya po ng peppermint. Maganda yan kasi peppermint is may quickening properties na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo. Nag-stimulate ng daloy ng ating dugo. And also, kumain kayo ng mga prutas na mayaman sa potassium and magnesium, gaya po ng saging. Avocado, napakaganda po niyan. Tapos, lemon juice. Yung calamansi na iniinom natin early in the morning, maganda po yan. At kumain kayo na mataas yung mga carotenoid properties, gaya po ng makukulay na mga gulay, gaya ng carrots, gaya ng itong kalabasa, at sugar beets. Maganda po yan sa mga ganyan mga pamamanhid. na atin pong, lalo na yung mga dulo-dulo ng mga daliri natin sa kamay at sa paa, no? Nako, ito po ay isang indicator na kailangan nating pagandahin ang ating daloy ng dugo. Okay po, and then take vitamin C, 1 capsule 3 times a day plus 1 capsule 3 times a day ng Santon Gold. Kasi nasa Santon Gold po yung mga hinahanap natin sa ibang supplement that are sometimes isa-isahin mong bibilhin, mahal. But in Santon Gold, sama-sama na ho yung mga standardized extract na yan na may pharmaceutical grade quality dun sa isang supplement. At itry po ninyo.
2: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano po pwedeng gamot sa eczema? 5 years na po, dami ng klaseng gamot. Nagamit ko po, hindi po nag-effect. Grace po ng Quezon Province.
0: Ayan, pag eczema, hindi sapat sa amin, nasa naturopathy ha. Hindi sapat yung magpapahid ka lang ng mga cream, magtitake ka ng anti-inflammatory or anything na may kinalaman sa skin. Ano ho? Sa naturopathy, once na isang skin disease ay hindi talaga gumagaling kahit anong gawin. Ito ho ay may kinalaman na sa daloy ng dugo o sa quality ng dugo natin. Okay? It starts in our liver. Once na we have some toxicity level in the liver na medyo maraming chemicals that are affecting the liver mula dun sa ating mga diet, yung mga paggamit natin previously ng mga cosmetics na nakaka-irritate na talaga sa ating mga skin, ano ho? Unahin po ninyo yung cleansing and detoxification. Okay? Maraming paraan ng cleansing and detoxification. Una, pwede kang magkaroon ng simple fasting in a week. Magpa-fasting kayo ng 1 day using only water or juices or fruits, or hindi ka kakain ng mga hard to digest food, ano? Sa isang linggo, isang beses lang. So it's a kind of detox. Yung iba naman, nagtitake ng mga juices like mansanas, yung pinya, carrots, pipino sa loob ng 3 araw. So, pero kumakain sila ng minimal din, ano, within 3 days, nagtitake sila noon. Yung iba naman, nagli-liver flushing, which is pwede nating ibigay yung how to do a liver flushing sa ating mga clinics. Ano? Kung wala pang clinic dyan sa inyong lugar, abang-abangan lang po natin. So, yun kasi, pag hindi nagagamot yung anything sa skin natin, meaning may mas malalim na dahilan. Kasi ang skin is just the manifestation of what is the condition of our body from the inside. Diba? Kaya makikita mo sa balat, pag pangit yung balat, kahit anong gawin natin, hindi gumaganda, pati kulay ng balat, maybe we need to do something internally, not only applying external ng ating mga ginagamit, even reseta ng ating mga doktor. So dito naman, we can do something sa external. Maraming pwedeng gamitin ng mga herbal medicine na pwede po yung paglalanggas ng mga herbal dahon bayabas, luya, maganda po yan. Yung nilagang garlic is napakaganda po niyan, ha, na gamitin. And also, pwede mo rin gamitin yung Santon Plus Herbal Oil. Yan. So yung Santon Plus Herbal Oil, inalagay niyan sa sugat or dun sa iritasyon sa ating skin. Dahil may mga herbal extract ito na pwedeng makatulong dahil may anti-inflammatory property. And of course, pinaka-importante, yung dugo natin, magkaroon ng magandang kalidad. So take supplements like vitamin C and Santon Gold dahil ito ay may mga natural antioxidants that can help purify our blood in the long term. So take it every day, 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. At yun po ang nasubukan na namin sa mga pasyenteng ang hirap po mawala ng mga allergies and dermatitis po nila.
2: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ganun din po ang Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health, or pwede nyo pong i-order yan ha kay Sir Ray Albesa. Ang numero po niya, sir, 927-499-1276. Again, sir, 927-499-1276. Kung malapit lang po kayo dyan sa station ng RMN, DCXL dyan po sa Guadalupe. Available din po lahat ng ating po mga produkto dyan. Yan ha. At sa mga kaubayan po natin, ano, para mapanatiling malusog ang ating pangatawan, ugaliin pong kumain ng more on fruits, vegetables, at saka yung mga fresh green leaf vegetables. Ayan. At saka yung mga prutas na matataas po sa mga antioxidants, sa mga health benefits. Kaya may mga tinatawag tayo na king of fruits. Alam nyo ba, hindi lang prutas ang merong hari o reyna. Sa vegetables, meron din. Pero sa mga spices, alam nyo po ba na meron ding king of spices? Yan po yung tinatawag natin na paminta o itong black pepper. Hindi dahil siya yung pinakamaanghang, kundi siya po yung isa sa mga pinakamaraming health benefits. At ayon po sa pag-aaral, ang black pepper o itong paminta, napakataas po ng mga antioxidants na mga compounds na nandyan po sa piper o sa black pepper na tinatawag po natin. Kasama na dyan ang piperine or itong peperine na makatulong po yan siya, hindi lang para mapigilan yung mga free radicals, yung mga pathogens na yan na makapagdulot ng damage sa ating pangatawan. Tinutulungan din po niya yung mga vitamins at saka minerals at saka iba pa mga sustansya sa ating pangatawan para ma-absorb. Sabi nga na sa pag-aaral, kasama na dyan ang Konkin University Thailand, na up to 100 times na mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na kailangan ng ating pangatawan para mabilis magamit, mabilis ma-metabolize, at mabilis pong makasuporta kung ano man yung kinakailangan na nutrients sa ating pong pangatawan. Ang paminta o itong black pepper, mga kaibigan, mayroon din siya mga anti-inflammatory properties. May flavonoids din kasi siya. At meron pa po mga flavotanins at iba pa mga antioxidants na makakatulong para po alisin yung mga pamamaga sa ating pong pangangatawan. Kaya nga yung mga may mga chronic arthritis, may mga iba pa mga conditions like heart problem, diabetes, yung may mga cancer na nagkukos po ng inflammation at mas nagpapalala sa kanila pong problema, malaki po ang maitutulong pag magte-take tayo palagi ng paminta. Ang advisable po dyan, kahit na mag-dik-dik po kayo ng paminta, ilagay nyo po sa kahit na kalahating basong tubig, pwede mas maganda, lagyan nyo po ng ginger. O kung nagsasalabat po kayo, pwede. Ano, kahit na isa o kaya dalawang butil ng paminta, i-dik-dikin nyo po yan siya, durugin nyo, ilagay nyo po sa salabat. Or kahit sa mga sabaw, ano po, sa inyo po mga ulam. At yan po, kainin nyo araw-araw. Kahit twice daily nyo lang pong gawin yan siya, makatulong yan para sa overall health natin. At syempre, sabayan po ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men, available na po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa Shopee at sa Lazada. Available din po yan ha sa official store ng Yes to Health Turbo Herbal Supplements for Men. Ang katawang po natin mga kalalakihan sa ating pong pagkalalaki, kay Junjun, at ganoon din po sa ating kalusugan. Pangpaganda ano po ng daloy ng ating dugo, para maganda yung blood irrigation natin at mas mabilis maipadaloy yung mga nutrients sa ating pangatawan, at para maingatan po yung ating puso na hindi masyadong stress. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, all natural po yan siya at aprobado ng ating Food and Drug Administration. Okay Doc, dahil medyo limitado po ating oras, baka may payo pa po kayo dyan at paalala para sa mga masugid po nating taga-sabaybay at taga-pakinig na ating programa, Doc.
0: Di ba, meron tayong mga break, meron tayong mga pagninilay-nilay. So this is the right time for you to have your detox, to have your fasting, and to have your nutritional therapy, dahil mayroon po tayong time. Ayan, so mag-juicing kayo, juicing therapy, and don't forget to take our supplement, Santon Gold. As much as possible, take at least one capsule 3 times a day, and vitamin C. And pag umaga, higop na ating Santon coffee mix, dahil ito po ay talagang ginawa para po sa ating pong kalusugan. So maraming salamat, ingat po tayong lahat, at nawa po anuman na ating karamdaman ay pagalingin po tayo ng ating Panginoon.
2: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hines, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pag-antabay sa ating pong programa. RMN DZXL 558 sa DWWW774 at sa XFM dyan sa Isabela at sa Davao Region. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
3: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sanfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
6: Sanfon Plus Gold! Sanfon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sanfon Plus Gold! Gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sanfon Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Sanfon Plus Gold!
24: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
25: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: lupet!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: a las 5:02. Otro mo pengaga Region 8, kumusta? Lunes na lot kita yan adlaw, pizza 21, bulan lagi hapon itong September, tuwing 2026. Diripe ni katapusan nga Lunes. Itatapusan nga Lunes, sunod pa nga Lunes, pizza 21. So, pero 21 pala pagkaya na. Para ito napakyan ako may klase din niya, itong labot lang dito Metro Manila, kay anibersaryo na itong in martial law. Waray manggod mag-declare mga kasangkayan ngayon na in holiday. So, labot kihapon dito ha, Cotabato. Ba ito? Ang nahitabo nga shooting mga kasangkayan, waray klase. Likewise, somewhere in Cebu or may dadid to Cebu. May tungod liwat itong haze mga kasangkayan. But anyway, din hiyaton, normal. Normal. May daklase, may daghihapon trabaho. Lunes nga dlaw, pizza 21, ano utro ta? Adi kita ito natong taramdan, ngan iyo taramdan. Manulos itong kakarsadahan, di disyuray itong takloban. Ang madaling istorya, umuran. Dito amon waray umuran, hapalo. Balita, ano? So baga, nakaka-experience na gadman kita itong uran. Kumbaga, sing paman na namukad ang mga inin na ano tatabalay? Bungumbilya. Oo, kaya yan hadi. Magalilis ang gugugtak na makasangkayan. Ano? At least na pagkaya na si Ringko paman. Di rin, uy, labi na itong kuryente na ito na pagkaya na. Ano? Kay ba man kuno ito na VAT, itong tax na ano kahini, ang tax makasangkayan han inin systems loss adto pa kon ini abata naton hiton November ma October anay takay di man malilikyan electric fan nga electric fan nala nakaw nito hin kuryente di ba now kun magi aircon ka pa pastilan Ginoo ko tapos itong himusildo amo lagi hapon waray uminto tapos itong mga presyot papliton sigit uminto waray na sing paman nakimbatian nga Chinese paktay na salit ay paghinubya kayon buhat bisan niya na sigurot may mga binangko nakalot gihapon itong ulo. Kita pa naman nga mga Pilipino. Bisan kung may dakita na sing kita, waray! Lugod, dakat na yun. Nawawarayan, lugod. Kay makuri ka man sumiri nga. Pautanga daw, masiring. Kay may da! Oo! Is waray. Diba? Kay paru-paru na itong bulang. Itbulangan mga kasagayan. Nagkakagawas nga ni. Sige na, pag-araw ng barato. Maray, perdi. Tanan, puro perdi, nagkakagawas. Nasiring nila nga lunga, do tagian mga daugan. o sa gadla tagian kilira. Lalit na, pakianahin kuno tagian mga daugan. Nangangagi din, puro man mga perdido. Parin itong tao. Ha? Batas at Pilipino, bisan kung may daglong waray. Eh, may dagang mga kuroy. Makurag, maghinambog kita. Salit na warayan, lugod. Balitaw ko mo sa salayong kataranong tada kita mo pa ipadlaw sa pagkain ng maoras. Sinuotro ko, diripan ka tapusan ng Lunes. At patsunod ng Lunes, pit sa 28 at katapusan. Napit sa 21 pala pagkain na. Ano ba idea na? Ada kaya mo ini? Inin na diri holiday, diri declaring holiday, bisan kung martial law do dito Metro Manila. Naka-lockdown man kung itong Malacanang pagkaya na. May tungod hininga inin na massive inin rally. Today, may tungod itong pagsalinurog. Kapira na. Mari na kita pakihap. Kapira na baka news. Human and martial law mga kasangkayan. Madaling istorya. Di kita maaram kung anniversary or ano ini, nga gina sa salinurog kapag kaya na commemoration. Ha? Kinasiring martial law anniversary. So, meron nga ni ko nung anniversary. Kalipayan ni Don, di ba? So, dapat ko numasiring kita commemoration kay kumbaga kasubo. Pagtigaman, ganit karong singon ito balita. Pero na, so, madaling istorya. di kang mag-declare hi anay President inen Ferdinand Idralin Marcos Sr. Hin Mashallah pero nakatuig sa nga dayana. Salit dito Manila, gisuspend itong klase mga kasangkayan, may tungod hini lagi yan na kay sering ko pa man massive, when we sing a massive baga takip-takip ini sunod-sunod, sunib-sunib damo likewise nga magdudumarin rally hope nga inin maging malinang puso likewise maging peaceful ya nandiri sakyan hingkunhin o nga mga politiko o kay maram naman baya kita nakunhain karigurigo hatun nasakot liwatira ha labi na na pagkaya na kay itong subject hindi ni Marcos kahiya man nag Marcos man nag-declare han di ba na posible sakyan ni pagkaya na itong mga tao nga may dapanoyo pag rumpag ito niya ng administrasyon. Ha? Itong tinatawag nga mga DDS in particular. Ha? Ano kuno DDS? Ada kay damot meaning ini. Baga maupay nga ni Tristoria nga long inin na Digong Duterte supporter. Hmm? Kumbaga ira teristorya, pero kumbaga di rin maupay teristorya, Dabao Death Squad. mabayarat na unungan na haton. Pagkaya na dahig, oy by the way, mga kasangkayan, ano, balik ha, presuhan, back to jail, inin hi, former, ansya, inin hi, paggawas niya ha, social media, din nakalabay nga simana, maaram ka muna kunahuna, baya nga mahinay na hiya, kay 80 plus na ini, ha? Oo, so labi na itong tao baya naman kung puno kahin problema, labi na kung isolated ka, nagpipinunununa ka, kulang ka exercise, likewise kulang ka kaon. O masisiring natin kulang kaon, dirit ka rog singong kay damot pagkaon, di ka na kaon, diri kay, you know, may napipira nga, bisan damot pagkaon, kung diri ni mo gusto, kulang kaon lagi hapon. Itaw na iba itong inin ano kay ni. Na iba itong ininhulagway itong tao. Anakon pag-intindin haiya, kandigong, hadto nagkakagawas ba nga balat buto nala, bidridin na, diba? Amo na akong pag-intindi kay inin way back last year, March 14, ma-arestuin hiya, dadun nga to hadahig, March 14, 2025 last year. So, anya na nga March 14, 2026, 1 year na hiya. March, April, May, June, July, August, September na kita pagkaya na 1 year and 6 months. Usahin to nga nagayod hiya katuig dito. Ha? Ang last naton nga pagkita hiya, amo ato, 15 or 16 kundi ako nagsasayo. Diba? Ang gumaw sa social media. But after that, waray na. So last week kita kumita utro hiya. Alabanan buho. Ngan kumbaga sering paman, inenable paman. Ha? Kumbaga, although na siring ang korte, ICC, sige, tutugutan ka gumawas anytime. Okay, anyway, ani naman di mabugado. Hmm? Kay inin, nag-adahin na inin tinatawag na status conference last Wednesday, kundi rin ako nagsasayo. Ang purpose ini, para mangandaman itong trial by November. November, matikang na itong trial. So, kita ang tagod. Yan mga restorya. Ano, nasiring nga. Diri fit to stand. Diri fit to, diri in good health here actually. So, sige daw. Kita ang naton ni. Ipakita yan public para amo at huwag ipakita ya. So, ikaw siguro nga namamati ko pag yan ha. Magkakasiring ka nga. Okay pa man. Ha? Oo, pero hanmasiring magagawson niya temporarily, diri waray tuguti kay sing paman. Amo ni nakon sinisiring. Ini nga mga gimbubuhat ba itong mga supporter ni Duterte? Usahay para ira maupay, nangangaron simpatiya, Di rin nasabot nga igin duduon, igin luludlud lugod nira itong ira ginuugupan, partikular, di ba? O mga akusasyon, ginsuhulan ko no, nasuhulan ni gobyerno, nasuhulan ni Trillanes, bias ito na ICC, sige daw, di nakadangat nga tira. Bisan kumbaga iba't mga lingwahe ito, Tagalog kita, may mga interpreter hiton. Diba? So nakakadangat it nga tayra. O nakanhi ko nito, nagkandak investigation, pinanuhulan ito pira kamilyon ng pesos. Di ka masisina. Di ka naman lang siguro magyaka din pad public, pero basi nga yan. Sige, kitaon natin. Diba? Amo ito na akong sinisiring usahay, itatong pag-uugupin kung hinuman nga mga politiko. O? Do given ito kay mga diehard kita, pero kita-kitaon natin usahay. Kung hindi ba yung makakaupay, di ba? O, kita kapag kaya na, ngayon gimbubuhat yung mga supporter, ha? Itim impluensya, kumbaga ito yung imo puder, imo power, adalag yapon. Na kung din yan tugutan ka para makagawas temporary, abang hindi ka nahabalik. Halitaton, back to jail, ya. Ha? In kaso niya, ano, crimes against humanity. Ha? When we sing, humanity, ha? Katauhan, ang madaling istorya, dirla usaan biktima. Katauhan, mga kasangkayan. Wara hinibila, bulbisan din ni aton, kumbaga, din ni mass murder ito. Anyway, mga kasangkayan. So, in November 30, iton kwan. Kaya, you know, may mga akusasyon nga may dakuno bagahin magan mental and cognitive status o baga din na nakilala. Ha? Bisan nga ni kunon iya abogado. Ha? Di rin ako nun iya nakikilala. That's why di rin niya fit to stand trial. So, nagkaadan status ko an mga kasangkayan. Conference, sige. Patindi rin ito, no? Kita siguro ikaw nga namamati ko pag kaya na. Magkakasiring ka, pwede pa. Okay, nanglan magbato. Nalipay ang mga biktima, mga kasangkayan. Dapat ibato hahaton para at least naman lang may the moral support si iya tatay digong.
1: Napakianan na!
0: Baman ni Ruben. Ading, alam ito niya kuno. Warang tabaris, dapat dito nalang kuno. ICC nalang kuno para mag-upod kami ni tatay digong. Di na makandidato, you idol. Di na ko niya makandidato. Di rin ko na para hiyat politika. Brilliant ang naka-advise sa iya. Uy, sige na balita. Buat na, may trabaho pa kita. May trabaho pa kita. May trabaho nga may da inin klase din niya aton. Kumusta lang yung ataran? Sering ko pa, di kita ito na itong taramdan. Iyo taramdan. Ini ka ba? It's Danny Murbusar Kiyas, Lunis Ngadlaw. Uy, buwas na ako itong pag-uminto at presyot lana. Da ako pag-uminto mga kasangkain itong presyot lana. Makatulkatul na sa litit gobyerno pagkaya na nangangandaman na lahat makasangkayan para itong aayuda nga itong apektado itong pag-umintot presyot lana basta't katapos-taposan hiniit mga kakabinipisyo na lalo at hiningilong 4-piece. Balitaw ano kumbaga diri kay you know kinahanglan lahat kaya may balaw di ba nga may dahito may mga membrongan may mga beneficiary at 4-piece. Kaya di rin ito in fairness mga kasangkayan. Ginistudyuhan na mga ulot ginagian hiton. Kung kaya nga naging balao diton, may estudyantin ba upay. Kaya lang, napapausap ba kita? Mga ayuda na lang atarahan gobyerno. Pisan kung so ganina pag-umintot presyot lana, siguro ikong namamati ko pag kayan, miska may trabaho. Oo, miska may trabaho. Miska naswilduhin, kamo pa nga doha. Di ka piktado kagihapon ini. Diba? And then masiring nga iton nangangganda mo na pagkaya na iton gobyerno para ayaw na nga iton mga apiktado. Tapos kuno, ito apiktado 4-piece lang. Kaya ano kami, diri kami apiktado ng mga ordinaryo magtatrabaho gobyerno. Diri kami apiktado itong papliton. Tanan man kita apiktado. That's why diri lang kuno para 4-piece. Nasinay dada. May punto ba yan naman niya? Diba? May punto niya kay you know, hinunganid di repektado pagkaya na mamay kahit doon ikaupat na ini kasimana buwas mga kasangkayan it sa gunsun nga uminto hindi rin labasta-basta uminto nga peso almost 5 peso harus kada uminto naliwat by next week bangin nga ni mag 10 pesos na uminto buwas nga dlaw it presyot lana mamay kahit doon sige dahil na di repektado din niya Masering ka kay di magnapalit direkta itong gasolina precisely. Pero piktado ka gihapon. Kaya masing tapiktado lang it napalit gasolina. Diba? Itong mga may mga sarakyan. Aba, mang kuno takin na driver, inin electric one man ini. E-bike man kuno ini, di man napalit yung gasolina, salit dire ako piktado. Unless nga di ka napalit, liwat yung pagkaon. Ha? Unless nga di ka napalit at tindahan, or ano man nga papapliton. Kay uminto na yan. Ano trason kung kaya nung nag-uminto at mga papliton naton? Bisan 5 centimos la, uminto ito natitiro nga ni 5 centimos kabulan. Dako itong kakawadan ito ni Musildo. Na ano ka? Di ba? Ano trason kung kaya nung nag-uminto retira presyo at papliton? May tungod kay itpasayar mahal na an trason nga long may tungod ito na transport cost mga kasangkayan. Ha? O kay mahal na gasolina itpagbibiyahe nga ni so, iging papasalo din nga rito ang presyo. Di ba? Sa litore din hindi epektado. Dirit epektado lang din mga 4-piece. Ilak niyo kasi nahi. Ilak niyo kasi nahi. Kaya baga na-observe ka. Na-observe kita hini. Mga ayuda nga ni gobyerno. Oras ka Korea. 4-piece permanente. Nangunguna. Nawang pakiana din na da. Nitatang along kay kami. Diri kami mga 4-piece. Ha? Diri kami epektado. Lugar it 4-piece lang kung ito'n apektado itong presyo itong mga papliton. Pag siring ano ka, 4-piece ka, diring along diri. O diri, sige, diri ka apektado, diri ka apektado, increase. Wara increase sa'yo mo. It may increase lang nga di itong mga 4-piece. Ay, Ginoo ko. Balita ko, gobyerno, ano. Dapat para kung itong tanan. Okay. Inin. Bisan nga nini, di ba, nakalabay nga, ano kayo ni, adlaw, naton na ininhiskutan din eh with regards itong pangandaman itong gobyerno may tungod itong El Nino. El Nino. In fact, gingisa ang taga National Irrigation Administration kay imbis kuno nga mag-uuminto hira or uumintuhan nira itong nira budget nag-iban lugod hira ang pira 27% ang budget kabugusan parang 2027. Nasir ng Kiko Pangilinan. Kaya no rin yung problema. Ito yung mga patubig lang adaan. Ito yung mga irrigation kanal lagadaan. Mga problematic ito. Ikaw, gandi rin mga functional. Ha? Dugang ito yung budget, di ba? Iba na si Sina. O ginibanan. Ano ano ito? Baga nagpapataka na malang ito. Aniya. Siguro, nagpakatutuulan lang tira. Nabita pa. Baga rin naman gamit. Hindi naman nga ito. Baga napupulsan. Nila ito. So, ay na like include dito na itong budget. Pati ay mi. Nalang pamatikot nga trabaho. Banging ko nini paro-pareho itong pagtaga flood control project gas kamit ngayon pagtaga mga irrigation kanal. Ay, Ginoo ko na ang andaman. Pero adi, iban nga pagandaman ng gobyerno ay may tungo din itong pag-atas itong presyo itong lana. Ayuda. May tungod ko nito pagkataas itong presyo at pamasahe. Dingan ka muna tugod pag upintot presyo at pasahe. Andinihin mo niyo nga rason para kung upinto itong presyo at pamasahe. Naduro yung pagkaya ng mga kasangkayan. Kaya may daan aton mga transport group or mga sarakyan, pampasahero, pampubliko. May dat nira kundik nagsasayb 12% ada nga kuan. I mean, 12 pesos nga bagan fuel subsidy. Fuel subsidy ito mga kasangkayan nira. Yan naging okoy na aking durungan. Ginistap anay, may tungo dito ang tirabot nga pinilya itong barangay kay inin, ano kay ni? Election ban. Nadere. Dapat, may mga exemption gad na kasangkay. But you know, dirimang ko dito kuhan. Kaya nadepende ito, pwede niya maging exemption, pero kinanglan, may magfa-file para ang exemption itong pag-release ng fuel subsidy. Eh, maganda ako yun. Umintot presyot lang na. Adi gihapon. Anay, adi hili niya Sir Will Montesa. Sir Will, mo pingaga. Ano ba? Sir Will?
1: Mo pingaga, Manong Dani.
0: Yes, go ahead.
1: At mga kabibes, nga nakikita na itong Facebook Live, nga nanmamatihan yung mga radyo. Adi na itong ulagway, na itong panahon, para yan ang adlawhan Lunes. Ika-21 adlawhan na September 2026. Anaton minayuyungan minahal ka Provincial Leyte, padayon kita makakaabat inausahay madampog ang kalangitan nga pwede magdaralagi hapon in mga panalagsa lang kapag taritingan pagdalagdog pahitungodan sinisaring nga local thunderstorm na usang ada dua ka oras ang malamuin nga local thunderstorm kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, maisyo ang pag-asa in thunderstorm advisory ngan ko na niyo barangay bungto or syudad maalapat na nga local thunderstorm pwede ito magkadaan makusugay nga oran makusugay nga hangin ngan may kaupol kapagkidlat ngan mananabula ito sakupin o sa nga dadoha ka oras. Pasar naman ang pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ito na pa nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo at sakup ng gawas ng Philippine Area of Responsibility yan nga adlaw. Ito na adala ang southwest monsoon binalik na liwat nga gindudominar niya kanluran nga dapit ito ng southern Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Diniyato na pin, salita na itong mga kabay na nagpapakabuhi karagatan, pinagin pang isla, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magigmatlayaran mo pa para liwat hira makalikay hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi patigihapon na aton mga ka-vibes nga mga biyahe nga adlaw pinagyan dagat talwas gyap pagbiyahe kay siring upaman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinihato napit nga habukos nga sinirangan han Bisayas. Ano itong real time na temperatura? Ada kita 26 sentigrado nga pwede mabuti 32 sentigrado. Iyan ang adlaw. Ano itong adlaw? Masiglit na rin yan alas 5.29. Patutunod niyan nga kulog. Alas 5.37. Ano itong daylight time yan ang adlaw? May nilagay pinang 12 ka oras nga 8 minutes.
0: Sir Ruel, may dadi na Mindanao nga side nagpupurula gawas si Tumpar.
1: Oo, posible itong maimo nga bagyo dida hiton Merkulis.
0: I see. So adi Mindanao, amat delikado ini kundi di Mindanao.
1: Kay masa kay to pati ka to extreme northern Luzon.
0: Aw ito. Unsa ba maampayin? Maampay nala. Inin na dato na lahi nga din, nagud lang makasulod.
1: Kundi ripagpag.
0: Oh, bali ito. Okay, bagaro loon.
1: Ang kiri pang bangon talaga.
0: Baga so far, amulet nakikita yan ng simana, no?
1: Oo, oh, mga Merkulis kuno ito may kuno.
0: May mga bagyo.
1: May mga bagyo.
0: Pero at least yan na, baga ginuran-uran na kita. Di atakluban, naghuhurulos itong kakarsadahan, karong singon na nagbunok.
1: Baga, di baga mo maraman, waray na magbunok. Hindi lang, kay local thunderstorm man lang ito.
0: Ang sabagay.
1: Local thunderstorm nga, ni puro-puro lang.
0: Nga muna. Sige, Sir Ruel, damang salamat.
1: Damang salamat. Yan mo pa yung agagate.
2: Napakianan na.
0: Damang salamat gihapon. Damang salamat gihapon, Sir Ruel Montes, sa mga kasangkayan. Itong weather update. Okay, nakikita na ito. Hindi Mindanao side. Gawas itong par. Itong delikado, sharing ko pa man. Pero nasharing man nga diri ko no tikad ito ni Luzon. Nga area. Itatong nga dinalain makasulod. Ani par or Philippine Area of Responsibility. Anyway, mga kasangkayan, oras alas 5.25, matanabuhat na. By the way, magkada kita ng election countdown? Ha? Oo, kaya, you know, may preskon kakulop ni inin commissioner, kumili commissioner Garcia, nga sering pa niya, mga fake news ito't nagkakagawas nga postpone it election. Kung yan na, mapakihan na kamuha kung dayon it election. Okay, damon it nagkukuhan. Ha? So, by Monday, matikang na, mga kasangkayan. So, dapat kung may postponement man ito, dapat this week mag-declare na or pirmahan na or mag-aada na yung result ito. Kaya waray umagi na kung habay kam, dudiritso na nga ito akoan, kaya almost the same man ang vision, mga kasangkaan, waray kinanglan plansahon, the same version man, ang didiha Congress, ang didiha akoan, ha, Senate. So, itong kinanglan man lah habay kam, kung may da-diferensya or magkaiba ito ni revision. So, kinanglan plansahon dito ha. Pero almost the same, pariho ang version nira. That's why, waray na habay kam. So, di kita maaram kung ato na itlamisa at presidente nga dapat aksyonan ini niya. This week, yan na kasi mana kinanglan aksyonan. Kaya no, Diri ito kay pagsiring postponed election, automatic, diri kinahanglan pa ito yung mga notices, kinahanglan pa ito yung mga memorandum, magpapalusad pa ito itong commission on election. Kaya diri ito pwede yung berbala, matawag nga ito mga regional offices, down nga ito ira mga inin municipal kumilik officer, diri kinahanglan ito yung black and white, damo ito nga trabahon. Diri kay pagsiring postponed election, automatic, diri kay you know, ako, kumbaga ako election officer, diri pag makakarawat kung ano nga in ano nga notice or official notice in memorandum or what, ano nga magpo-postpone, direk maukuhito na akong kuan. Ita akong mandate. Kung ano itong kinahanglan, schedule nga nadlaw, for example, may da ako ipo-purchase nga suga din eh, amo tag-target yan nga nadlaw, mapalit ako. Ma-purchase ako mga kasanggaya, di ba? So, da ako pa itong trabahoon. So, dapat yan na. Late na nga nito, kaya you know, wari trabaho ba yan naman it Lunes nga nito, amin itong Domingo, Sabado nga Domingo. Ha? Oh, so late na ini kung pananglitan. You know, mga kasangkayan, inin, kumbaga ako itong papagbuton, tida nalauntak, implementaan na it 4 years. Implementaan na itong 4 years, sano kita magkanto itong 5 years? Kaya man itong tumunga pagkaya na, kinahanglan 5 years na, wari panganin niyo ka-implementan 4 years, ang pakihan at tangani din ni, how about, how about kung ano kayo ni? Inin ma-postpone na liwat ini. Di ba? Now, ano itong mahitatabo in kaso por kaso, ha? In kaso por kaso lang ma-postpone it election. Nga dapat kinanglan mag-decide na pagkaya na. Hinot mag-decide init presidente kung iya ba pipirmahan or diri. So, yan ang simanat atong pagpamulat. Kay by Monday, di na't pwede itong filing of COC, di na mismo masering awaray postpone it election, diri. Diri mga kasangkayan. So dapat may allowance ito, more or less mga 3 days para yung mga notices ng mga regional office from central office. Kaya sering ko pa man, diri adi basta-basta kang maukoy kung ano it mandate mo, ano't nakakalendar ng election officer unless and until na makakarawat kayo ng official notice take ang itong commissioner. Di ba? Now, ano itong posibilidad? Kaya magkakaadan ng transition in kaso por kaso mga kasangkayan, magkadain postponement at election. Ano't may tatabo? Itong transitionary probation term of incumbent official. Ano't may tatabo itong mga incumbent official if in case nga magkadahin inin ano kayo ni postponement at election. Number one, kung 2028 mga kasangkayan, counted, kung 2028 itong election, counted na ini as one term itong mga incumbent kapag kaya na. So, pag-complete na ini in one term, hiton 5 years, kung pananglitan ma-postpone. Diba? So, para itong mga third termes, last termes mga kasangkayan, kung mag-election itong 2028, itya na nga mga incumbent nga last term na mga kasangkayan, hindi rin na kamo pwede kumandidato by 2028 barangay election. Hapariho nga posisyon. Pero pwede ka pa kumandidato, pero iba nga posisyon. For example, yan na, last term ka, kapitan ka, di ka na pwede pagkandidato. Di ba? Hit, pariho nga, kakapitan ko, pwede ka pagkandidato, kakonsihal. Ha? Likewise, konsihal, kung last term name mo, di ka na pwede pag-re-elect as councilor, kundi pwede ka pagkandidato, kakapitan na. Di ba? Ikatulo, term limit. Now, kung ma-postpone again itong barangay election, kutob 3 consecutive terms lagi hapon. Kamo, 3 terms, 15 years na ang madaling istorya. Subaman itong sanggo ni ang kabataan, one term man la inhira. So, anikaw pat din hi, itong voluntary nga renunciation, hindi rin ini consider as nga or itong pag bulew ha katungdanan mga kasangkayan, hindi rin ini ginko consider ang interruption ng imo term. For example, magdimiter kapag kaya na, dara kayo may danimlala.

0: kay ano, simple, Massimo Latiang ayaw anay. Dere ko ni pipirmahan kay kinanglan implement naton anay iton 4 years or igpadayon anay naton ni election kay kun dire niya ito aksyonan mga kasangkayan within 30 days automatic but late na. No? Kun dire ni aksyonan kay filing iton COC na by Monday pitsa 28. So, di ba? So kinanglan up to Wednesday at least 3 days itigatag nga kunit kumilig to decide para makapanhatagin mga notices nga tutiye mga in regional offices, di ba? Oras makasangkaan, 5:33, standby, mabalik an.
1: Napaki-anala.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Ruby Rose po.
6: Taga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

537. Vale, quita. Good morning, Anay. Parang adakan na Eve Pin. Morning po, live from Balorinay, Burawin. Greet ak mga relatives, tulosa, igusanto ninyo hulita. Salamat, kuya. Waray sa pa yan. John Max Minosa, good morning, Sir Danny. Good morning, gihapon. Ni Acacia Julius, ani babat ngon, Sir Mahal Gasolina, hapit kada adlaw na increase. Amot problema hindi mga kasangkayan. Pero di ba may da kita mga price monitoring iton mga lokal naton LGU? So dapat i-report niyo iton. Kay supposed to be, ini, it concern hindi, Department of Energy, waray man din kita opisina, lotit, kundik nagsasayo pa ata si Buto Opisina at DOE, waray kita opisina din eh. So dapat nga daunta ito niyo mga kuhan. Pero kay diri pa priho, dipindi ni iton, may mga kuan nga gintutok kayo no makantok habay-bay mga kasangkaya or ipang ibang mga lugar mamahal kumpara din ni aton kay itong da siguro maybe igin cha charge itong tinatawag ni rang mga transportation cost. Hey Boy Bits sa Asudnim, good morning Danny, good morning gihapon. Likewise si Dr. Esther Di Paz Abuyabol, good morning doktora. Likewise itong iba nga nakatutok ha inin na FM radio and likewise didiha pia TV da mga salamat tayo ha. Waray ambot diri man holiday siguro may dagad niyan kuan may dagad niyan na inaro kini may da inin impeachment trial ha kay iton na kikita la naton didi. May da gada da, may da. Kaya di pag nawari holiday, diri holiday, so karong sigur may da. Kaya Monday, Tuesday ni, kaya by Wednesday, hinin na, ano kaya ni, magkakadahiran oral argument, magkasangkayan, with regards itong pag, bag-una itong ruling from 2/3 of all the members ngan hiton 2/3 hiton present duha man lain hiton iraging kakadirig batihan mga kasangkayan kay inin tamahi kuan tamahi Alan Peter Cayetano nga inin posible ko no magkaadan mistrial hapart mga kasangkayan kundiri baguhon kundiri baguhon. Kaya yun o, bagayin, iba-iba itong opinion, magkadudilayan itong opinion ni hapagkaya na, pero actually, kinanglan paspasan ini, kay para, inin ano kayo ni, before pa siguro, hiton magkaadahin butasyon, may decision na itong Supreme Court. Kay kung nasiring hiranga before December, mahuman na kay usa naman lay ni usa naman lay ni mga kasangkayan ng article of impeachment so dapat madesisyonan ini this week kay sigurado ako igdadalagan ini both sides mga kasangkayan pero dakot posibilidad nga babagot ruling dakot posibilidad kay nambes game gihapon ini nambes game ini mga kasangkayan para mabago itong ruling kay ako dakot puruhan mga kasangkayan, han mga opinion, han tulo ng mga justice. Out of four, tulo. Uldon usawaray, hikwan, yan usawaray mag-attender, hi Davidi. Pero may daman niya inin memorandum, padarangad to, kung ano niya stantindog nga kundiin, and 2/3, 16 of all the members, diri ito hiya, fix. So, kumbaga, changeable hiya, pwede magbago hiya. Kaya lang, nagkaadahin problema kay nag-rule man ang pagtikang ang inin presiding judge, si Chisis Cudero nga, it botos kinanglanon, hininga impeachment trial, 2/3 of all the members. Kay wari man nag-oppose during that time. So, amo ito, nga 16 good and all the members and 24. Di ba? Kaya kung igra-run off natin yan na, mga kasangkayan, kundi nagsasayo 13 lahira. 13 mga kasangkayan. Itong 2/3 itong present, 20
Ada mga 13.33, pero gina-round off man ini. It pagra-round off na siring. Nga kung hanot pinakaharani, mga kasangkayan, ikakanto natin pag-round off. For example, 13.33. So, adi kita 13, leto hiya. So, kung nag 13.55, ma 14. Bagan something sugod dito. So, 13 lait kinhanglan. Pwede, makukuha. Ha? Itong 20 nga present, makukuha itong 13. Takay. May iba na nalot ko no kaya haton. Ha? Available ba ini nga kaso ni Raguan? Ni Rahit Dudu ha? Or ano ini? Pag di kaya, okay, doon file lang ng kaso. Ito doon nga membro mga kasangkain. Although di rin ni Radu ha? Doon nga membro sinado. Hi Camille Villar. Likewise si Kuan, hi Mark Villar. Mark Villar. Doon yung file lang ng kaso itong ombudsman. Pero kay available na rin. Doon ni administrative nga ni. With regards sin hiton Kuan. Ha? Ini nga pagtaga prime voter. Amo na ini. Amo na yung ipapamulatan nga tanan. Waray naman untan prime voter. Pero amo man lagi hapon tato na experience niya na tubig. Nakuna amon makauro lang ito. Very good. Servisyo na good talaga. Servisyo na good talaga itong na. Ha? Diri nala kaya may tungod ng prime voter. So, inen may iba na nalwat ni Rando ha. Hinulat mabibilin. Kaya ada namang pangan nalwat ito nga magbugto. Ibilyar, si Camille ngan si Mark. Likewise, si Pia ngan si Alan, amo gihapon. Masering kita, target ko noo. Ano kikita ko, amo gihapon. Pero wala ito't mahimo. Kaya administration na diri, yung administration na pagkaya. Wala ko nga di ka kuno nasunod dito ng administration. Kikihaan ka. Ano man ni Martin nga di administration man untay doon. Pero kikihaan man. Diba? Ubuson ko no kay Derek on Martin para aron ingnon ko nga balanced gobyerno salit igin sakripisyo iti yung congressman di da primero distrito on lady masakit iti sakripisyo. Ha, di ba? Oh, by the way, mga kasangkayan, so amo iton, so hinot magigin witness sa pagkayana it nagawas la pagkayana mga social media hi basti iton mayor yan nahaguan acting mayor kaya di matas yan mayor yan ang nagdog ng mayor actually hidigong kay preso man, waray man, so ang vice president amon nag-take over. So, hi, itong mayor hapag kaya na, hibasti, mga kasangkayan dito, diba? So, yung pagsumpi na ini, yung pagsumpi na ini, di rin ko mubugto, kung pariente, kundi inin may tungo din usang korporasyon, company, na naka-declare dito itong sal-in ni Kuan, sal-in ni BP Sara, kung huya itong mayor, awer hiya. Ha? Kaya simpre, mangaroin hin mga permit-permiso ay iya, as a mayor, as a local chief executive. Bagat amot ipapasumpi na. Sigurado ako nga hostile witness ini mga kasangkayan. So, labot hini, damo, ito naka-standby actually. But itakon din hiton kuan, iton Wednesday. Ano ko diton mahitatabuhin ni? Mababag uba itong 2/3 kung magiging inin still. Magiging amo lagi hapon itong 2/3 of 24. Kaya no mga kasangkayan, sirin ko pa, duruhin ka ko ang liwat. Kung baga haton, di na kinhanglan siguruhin magpaagi pagitan mga balaod. But, you know, it ginbabasihan din ni balaod man good. Pero kung baga haton la eristoryela, di ha kinrasada, ano't magiging, kung baga applicable, supposed to be. Eh, kung baga ako, sige daw, tipunan ho ka makakasiring nga o guilty tiya. Ha? Once nga mag-conclude ka, maaram ka han proseso. Nakada ka, presente ka, han proseso, han impeachment trial. That's why may nakasugan itong nga conclusion. Kaya nakagtirutimbang ka as a judge. Di ba? Kamu mat nabubuto sini. Di ba, nanho ka makakakuwis? Makakakonclude? Ha? Kunwaray ka dida? Di ba? So, sugan lang ito ka-common sense mga kasangkayan. Kumbaga, diring papaagihin balaod. Pero ito naglalarang din niya, of course, balaod. That's why may mga argumento. Ay,
yan, maaram naman baya kita when we sing itong division, itong house, bisan din man itong may da majority, duda man lang ito, may majority, may da minority, sugad lang itong. Pero hininga sitwasyon, hininga sitwasyon, waray hini supposed to be minority, waray majority. Di ba? Tama ba ako? Hininga impeachment trial, waray supposed to be. Pero nakikita natin nga, ada lagi hapon. So, majority ka, when we sing a majority ka, pro ka. O, nakikita man natin. Diba? Pro ka hiton impeachment. While mga di ka nga ni minority, anti-impeachment. I mean, anti ka. Di mo gusto nga matanggal at presidente. So, ganitun. Pero ini nga sitwasyon iba, waray hindi dapat majority minority. Pareho unta tanan kahit pagbabasihan niyo, diri man supposed to be politics, politika iton accountability man. Anot baratuno niya ito? Kumo kita mga representante, ngan kumo kita iginbutang din kumo mga huwes or hurado. Diba? Pero nakikita natin, yan na pala. Adago ditong politika. You know, di rin maiwasan. Kaya lang, itahang nyo natin ha publiko nga di rigad man baga itong sing pamanlantaran nga kundi nakakasuklat na kamo itong publiko. Di ba? May da pa bako nito? May bang awod pa bako nito? May da pa ganit iba? Kaya nilang adaan mga kasangkayan nga pag pinangihay ita ada. Ha? Pag pinangihay, Kaya no, ikamil ko, no, nga waray matarir nga sa amo balit. Kingkayaan, kaya waray aroring nga sa tit nga dudu, habita pa ba? Ha? Waray lang kuno po wahan, di rin ka mag-aroring nga sa, adikit doang kahit ano, doon ka critics kuno at administrasyon, maaring nga sa, kingkayaan. O, kami nga nga magbugtoy, bilyar, di kami mag-aroring nga sa, kingkayaan lagi hapon. Kaya di ka muna pa, ba't haingod ka mo? Di na mahihay itong sintensya, di na mahihay itong burutusay. Ano man kumbaga pananglitan, maghatag kuno kami assurance nga mabutos kami parang conviction, dirig papadayon ito namon kaso. Iba man kung hi Joel Villano, iba. It's his Escudero, an iya podcast na, si ring kung hi Cis Escudero. Nga waray na, an akon upat nga kaso, waray quits na. Mamay kahit nun. Unfair gan udog mga kasangkayan. Ha? Unfair. Inin, nga kundiin kumbaga sing paman it justicia kumbaga during kasilictive ya may iba na narot upat it may iba na ira it mabibilin na latinood la Herubin na lang ang hikuan ni Amy Marcos ibonggo may damang gihapon iton may pamumlaton gihapon ni Bonggo basta tabibilin na duha na lata kay niyan anong siring ni Rubin Padil dirak pa kandidato at politika diri para ako. Ha? Mapokus nila kuno, makanto kami nasod nga kundi na dutak relihiyon. Waray kuno di Pilipinas. Basta siya rin ko pa, nagasagdo ni Nea, brilliant. Kay, di rin na hereleksyonista actually. Ha? Last term na, hereleksyonista pa ngayon ni Rubin. Oh, pero nagawa sa pagkaya na, bagay itatandim ko niya. Kay, in fact, amot alternate ni Sarah. Kundi ko nung makakandidato ni Sarah. Ha, it makandidato ko no na si ring attorney Sal Panilo. Itirag pagmamanukon ko no. Ha, diditon kampo hiton Duterte. Hi Rubin Padilla, por Diyos, por Santa, not salat mga Pilipino. Napakaanala. Parang nagagalang mga tao din niya, planet Earth. Amon lang nakikita pero yan na, di nagod ko niya, di nagod. Kung baga nagmaan, singko po manit, nag-advise ito brilliant. Di rin ako niya, so mapakihanag mo. Ano ko niya, ay may mamingaw naman, maaram udog iya. Nakontento na siguro. Ha? Nakontento na siguro. Bisa ko nagdududag ihapon ako. Ha? Nabita pa. Angod! Diri kayo magsisinamok. Diri tanay ko paglilinibakon. O sa latak kang yuhay mo. Pakihay lahi Martin Romaldis. Ang butan at iro na bibisisinahan tahadi nga di man unta masamok. May kalugaringon man hadi nga resources. Mingaw, yan na hiya kumbaga kontento na. Kairugad man in taon tiyo representante din ni Primero Distrito itong Leyte. Say kumbagahin untugan na nag-inin na uuntugan nga dagko nga mga bato. Ah,
talibit to ini hiton Duterte nga hiton Marcos. Pero naipit din ay Congressman Martin Romualdez. Pero ang pula kita, para hiton mga nagmamahal hiton Congressman din na Primero Distrito and Leyte. May gagyapin katalwasan kasi rin ko paman, gintiti gigod. Sige daw Martin, kung tugtog good din ito ni mo antos, ti mo pag-ilob. Kay nagsayop lang ka mo, kay sing paman baga mainantos, yung taade mailin in lobo. So amin ni mga kasangkayan balita, ano? Ito na inin na may tatabo by Wednesday. So niyan, kung hinotira witness, tama ba ko? May da, waray liwat kita hinbasahan kanina na inin waray kuan. Pero kay di rin man holiday. So may dagad niyan impeachment tada. Amo lagi.

itong majority, though itong defense, mga kasangkayan, hindi di ko nira nga diri pwede i-bend itong law. Diba, Nazirin? Kay ada ko nito hakuan, ada ko nito hakonstitusyon. Pero ako, mga kasangkayan, diri kita nagpapakamarwaram din. Eh. Kaya diri in the first place ako abogado. In fact, kuwari nga ako mag-eskwilihan law. Pero di na nalati itong atutulong nga mga retired chief justices, mga kasangkayan. Kay kung lugod o sala, bangin pa. Pero kay tulo, conferan usang associate justice, mga kasangkayan. Iba niya opinion. Iba niya opinion. Kay 16 gudan niya all the members. Pero ang tulo, kaparan opinion ng mga retired chief justices. So, dito nala ako, mga kasangkayan. Kay kumbaga, singko pa man, kumbaga, hakabatid it balaod na naman retiro iton. Ninwaray questionan, era mga credibility as chief justice. Ang madaling istorya, kung anon era mga naging desisyon, amo na good iton. Diba? So, kung nasiring iton 16, na butos, two-third iton all the members, dire ito fix, dire ito nakaraisang, pwede baguhon. So, dito kita. Ha? Oo, kay itong defense, mga kasangkay, normal iton. Normal ito. Kay, you know, kung mag-stick itong 16, mga kasangkayan, di rin makukuha parin conviction. Di rin makukuha. Di rin makukonvict ikuan. Tinood la, di rin makakakuha. Pero, you know, ako nakikita, kung nga baga sigit pangandama at administrasyon, kay kung baga sumering ini nga 16 good. Kinanglan 16 good butos. Ah, dito, upati ito. ano man? Eh, bunuan nga ni, nakaton na ito, subject na para niya, kwan, arraignment niya, nakuha pa nam. Ha? Oo, nakuha pa na, na-withdraw pa ang kaso. Basta kinanglan, magtestigos ka la kontra kan Martin. ha? Tid nga dodo ha? Ha? Nga magbugto. Hi, Cayetano, ngan sugad man hi Villar, hi Camille Villar, ngan hi Mark, ngan hi Pia, ngan hi Alan, ito nabang panganit kaso. Ano man? Ada kay kung magpapatapod ka mo, nga mabutos ka mo, parang conviction, ada kay alams na, ititinggat at ngayong mga kaso, bagan something so ganito. Sa lalat pagkatahap, pero amot baga nakikita ko. Di ba? Nga ni, ikaw niyan na inin-Lorin Ligarda, baga sige nagtawag tiya mga kulig, nga nangin na ang lanhin support. Ano't maupay? Nga matalwa sa kini. Di rin maupay mga kasangkayan, ano. Nga kung bagasing ko pa man, may kurso na dala. Okay, you know, mga kasangkayan, magadigan man siguro kita mga bubulokin ura-ura. Bakay, kumbaga, wari kita magpakatungtunghin kung ano nila, pagpakadiploma. Bagay, understatement at aton mga ibaro. ha? Madalang sorry, kumbaga, baga nakakapamasadas pagadman kami. By the way, mga kasangkayan, na nahitabong ako, maaram na siguro kita yung katanan, ano, nahitabong inin na shooting incident na lot dito sa South Cotabato. I hope na waray na hini. You know, mga kasangkayan, after handuha, nagsiring kita nga, I hope waray na hini. Kaya maaram na mamaya kita, anon pagbatonhan gobyerno, damo nga tanan, DCWD, undepend, magkadudlayan yung mga hinsetong gobyerno, kung titipunan, pero nalulusutan lagi hapon. Nalulusutan lagi hapon mga kasangkayan. Ada na luwat, tikang nalawag kita. As usual, conduct na luwat investigation. Ini, waray man, hini suspect kay nagmatay man gihapon ang suspect na 14 years old, mamay kay ito. So, anong siring? Ha? Ang posil ko no, tikang han amay nga empleyado ha DepEd. 9mm. Inin ang suspect member kunhan online gaming group nga True Crime Community. So ano man, tubtubla kita hini din eh. Sugadla kita hini permanente. Ayaw kita itatunon ta din his. Di pa na ano hini mapupugnan. Sige daw. Kayo no, kumbaga pattern. May pattern na. No? Nga ang mga suspect, amo ito, membrohan kung ano nga mga inin online game nga Roblox or what, ano klase dida nga naabot it punto nga makakapagpamamatay o masakit or something. So, at pag-i muna ito nito. Hinaot unta nala, mga kasangkayan, nga waray na ni
mahitabo true. Kaya mo gihapon na naton hingi.

0: Apini di afteran kuan di diha san asanosi pero nay tabo lagi hapon. Anyway, magkasangkay net oras na sering medyo pakita do kuno ka gutlo by the way. Upde ko niyon yan halon si nang adlaw may online program kita in podcast program alas 9 bigin alas 10 sa Real Talk with Danner Kiss. Please upde lagi hapon ako niyo. Technical engineer Samla Chica, engineer Jade Berino. Ini naman hi ka vibes Danny Murbus Request. Nagpapasalamatan niyo pa rin yung pamati. Maupay nilot ngaga.
1: Happy

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bayo! Mabibilis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6:02.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Para Luman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and It's Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
3: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
2: Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
4: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
7: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
8: Hapon Hits!
7: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
5: Ang lupet!
9: Napakiana la!
10: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
9: Napakiana
1: wala.
10: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakaya nala.
10: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang paglarulahin mga isyu.
1: Napakaya nala.
10: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.
8: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado.

0: music radio.
1: Alas 6:15.
2: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Paupay nga aga mga kabugdoan at lawinahan na Lunes, Pizza 21, bulan ng September 2026. Good morning, ayo magkakauros sa kita tubtub ha, alas 7 na nga aga. Kinukumusta nato na naton mga sugi mamarati. Bugos nga Eastern Visayas sa Metro Manila, baga waray ada klase nga waray opisina ha gobyerno. May tungod pag-observar yan ang adlaw. Ang mga magpo-protesta, paghinumdum ang mga karatan nga mga reklamo o di na mapapara nga mga kasaysayan na martial law, no? Pero haloy hiton nga mga pagtigaman labi na gud haid sa no in naging presidente gihapon hina presidente Bongbong Marcos Jr. ha may tungod han karuyagon han kadamon nga mga tao nga maibalik hiya ha katungdanan no nga maging presidente despite han kangaralson ang mga una pa nga mga Pilipino. Nga dahit mga nabibili niya na han proklamar han martial law, presidential decree 1081, no? Ha? Control han gobyerno, han gios han mga tao kay nagpapanunubra na ito at the time ini nga mga komunista manggunan mga target had to ang mga Communist Party of the Philippines ni Jose Maria Sison nga anira agenda in maka-take over maka-saliwan han gobyerno no nga na pamaagi han komunismo amon ipatuman nga daha mga tao kay baga regular na ini nga destabilization nga na himuhimuhin mga saramok nga positibo ay gumawas nga marhaot ana gobyerno hadto ni Marcos kun ano-ano nga mga himuhimo hin panhitabo no napiritan ni Presidente Marcos at the time nga magdeklarar hin martial law no na i-control no so anhin uman yung mga nangato plus may ada mga nagkakagragbigit hin ira-ira la nga level han mga sundalo ano kay pinapa aresto pinapadakop no mga ini na taga opposition ini in sinusulod gud na presyuhan no ang iba, tungod hita hairala level liwat ang mga sundalo, labi na natin.

mga regular mga pakaraot, labi na itong mga buhi, patubtubyan, hindi rin ito nira makalimtan. Kay adtong panahon in parahira kasi sidman, no? Na di rin ito kaupayan. Kaya ini, may rally na naman yan, connected na luwat ini, han corruption, han flood control, no? Ha? Ngan ini in gin susundan itong mga tao ini na diri maupay nga paglabot itong salapi itong mga tao ipinagi hita pagkuhaa ini nga mga kwarta in the form of kung ano-ano la, no? Commission or kung tawagon kickback, no? Na mga ghost project kina mga contractor, no? Na hirain na nagre-reklamo sa gobyerno, no? Mga reklamo nga hirain, you know, kinukutungan, no? Tinataganin project pero gin aaruan in kwarta, no? Ani ba ito liwati na diri man na inaaruan na buluntad pag hatag ini kwarta, no? Inin ini nga sistema diri man laliwat ini ana hadton una pa man ini, no? Damo nga mga administrasyon na ginagian ini, public knowledge naman ini. Bisan ano pa nga pagtago-tago ada ini diri mawara ini ha mga inin hunahuna itong mga tao, no? Socialit amo ini nga adlaw. Oh, ana martial law September 21, di ba siya rin ko haiyo. Ang bulan na ng September, bulan ini ni former president o President Marcos Sr. Din niya igin anak, no? Din niya nagdeklara martial law, din niya na namatay. And din higihapon niya nakabalik sa Pilipinas, siningapit siya da, no? Nga na iniin para hadtokan former President Marcos Sr. Amo initon iya kusug nga energy nga pabor ha iya iton hininga bulan, no? Ha? An bulan ng September plus an number 7 nga numero. Okay, kamusta ka mga tanan? Didi ha takloban, mauran-uran, pero daan ko kamo papahinumdumon, no? Nga nakatalaan na mag-uminto, hindako nga uminto. Hita presyo, hita kada litro, hit diesel, gasolina, no? Buas nga adlaw. Kung mahimo, iya na pala pag... iya na pala pag... paggasolina na, no? Baga na iha pa magkita yung magaluwas na. Pag-gasolina na yan, ha, kay, you know, pati gihapon ito ang liquefied petroleum gas, itakyahin babatian, maabotin kada kilo hining liquefied gas sa 4 pesos. So kung i-multiply mo ito ha 11 kilos, 44 pesos gayod. Ita mahipapatong kada tangki, ang gunting na tangki, nga iyo inin papaliton, no? Susalit, yan na pala dapat hikamuin, di umuna na nga daan pagpalit, no? Para di rin kamo maabtan hita presyo nga magmamahal, no? Kada litro, no? Hita kada litro hita diesel, buwas pa man ini gi-implementar, so pwede yan na, no? Ana iton kada usa ka tangke, ha? Hopefully di ka maabtan kay nakatalaan na mag-umintot iba, no? Magmamahal palit ng adaan, ang binubuhat ang iba. Napalitin na may dahirad duha nga tangki habalay para pag kakuha itong usa, no? Ha?

makuha na liwat kay may daman na usapang extra nga tangke pag pinaka-reserba nimo, no? Nga na diri ka hiaabtan hit mga tiarabot nga mga pagmahal, no? Bisan kon baga di ka man makalikay pero baga waray ka kaduruhi kay una ka naman nga baga nakapundo nga na may reserba ka man nga tangke, no? Nga diri liwat na uutod dito ni imo inin pagpadayon itong imo panluto, labi na kung adahit mga nagkakaragmitan niya oras. Kay may ada ka man reserva nga tangki di daha iyo. Nga na pag nauubusan ang usa, nagamit ka lang usa. Kung na mahal na nga dating pag palit na liwatin otro, waray ka na itong choice. Mag-uri ka man liwat mag-istak, hindi mo na mo ang katangki nga ma... Ay, balay, no?

masunod nga imo paggamit in pirmi ka may ada, no? Diri ka nawawarayan kung mahimo makalikay kahit pag-uminto hit presyo, no? Hit namahal nga nauminto nga presyo. Alright, good morning hey iyo, no? Uminto bala, by the way, mangin mga nga daha 8 pesos, 9 pesos. Siyahan nga ni nga baga bongkaras, at balita, 10 pesos. Bangin na mo ini nga nit baga pinakalahap. Nga dako nga uminto, hakanagmitan niya i-implementar komparar doon mga una, no? So, salit, palit na kita nga daan, no? Hita aton paggasolina, no? Kanina alas 2 ana maagahon may da low pressure area nga ginmo monitor gawas sa Pilipinas nga habobog ya pud iton chance nga ma-develop ngadto in pagin bagyo, no? Nga aton kamauran yan ha, kapag di inuuran-uran naman. Naabat na kita ito na pag-uran diniha Pilipinas, no? May tungod kay kata-uran na ini diniha ato, no? Kaya amin ita inin kamatuuran na anhin na kita at mga bulan yung mga bear. Talaga na mauran na, no? Okay, hanyan na nga weekend, September 18, no? Kahumanan nito at pagprograma rin Biyernes. Balita nga nag-aningal. Ini na naman nga shooting incident ha sulod din eskwilahan. No? Habalita may da grade 9. Amo ni amo gud ini dinhi nga mga pangidaro, no? May da grade 9 an estudyante namusil hasulod an ira classroom nga may mga namatay ay tungod kay open fire ini. Tuluan patay uno man sa baran, no? Didi ni South Cotabato nahatabo, no?

grade 9 nga estudyante, no? Nga nagpusil gihapon iya kalugaringon after makapamusil han iya mga classmate, no? Pinusil niya niya kalugaringon haulo pagod, haulo, no? Sering South Cotabato nga Governor Rinaldo Tamayo Jr., no? Gunman in patay gihap, no? And sumarakan Ruli Aquino, no? And head han South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council mga alas 4 ng kulop, no? Na confirm nga may patay duha nga lalaki nga na usa nga babay estudyante nga na shooter, no? Gumamit daw hin 9mm nga Glock, no? Nga pistola nga gitatagihan iya tatay nga miyembro han local gun club, may posil kay inilisensyado good kay mamiyembro ka nga nit local gun gun club, baga diri ton pwede didat mga nagbimiyembro nga posil nga baga diri lisensyado nga na sing paman kun tawagon mga waray-waray la nakalusot nga mga armas o kun loose firearms, no? Yat an bata, no? Naka-access ngantuhan posilhan iya tatay nga miyembro hin local gun club, no? Siringhan baga naka-observe bar makuri ini kuno nga baga kita-kitaon at talaga natatabo ini ang mga eskwilahan niya nga mga panahon. Ikatulo ini nga insidente mga kabugtuan nga shooting incident ha Banga, South Cotabato. Apart ini may dapat mga pagpruiba, no? And siyahan, maaram ka mga dinhini nagtikang haton at Tacloban City hantun June, no? 2026, June 22, 2026. Sinundan pa ini ha Zamboanga City hantun August 18, no? Usariwat ng estudyante in junior high school campus sa Ateneo de Zamboanga University and namusil ang iya igkasi mga estudyante bago gihapian nagpusil ang iya kalugaringon. Balita, no? Panhitabo, no? Nag-agiha, bagadiri didihan agian hadto, no? Han mga komun in agian, dito yan bag-agian, kapag sikreto ng agian, nga nakakuha gihapan doon pusil, aniya tatay. No? Mga kabataan, di man yung makakuhan pusil, eh di man ini ordinary yung mapapalit ang mga tindahan. Kung mama the most, kung magkanhera, bagin itinagan hira, or nakalabot hira, nakakawat hira, ina diri ira, no? And, kaya nagkadahirahin na pusil nga ira, no? O iniin baga replikahan panhitabo di diha syudad itong Tacloban nga nakakuha gihapin posil tikang didahan na iya dada nga miyembro han Philippine National Police ana Zamboanga City nga ni ada miyembro liwat han Bureau of Customs ba or Coast Guard you know. Kaya na aton nasagap may katungdanan ha gobyerno at may dagihap daranga pusil, no? Nakasulod kay Permi Dinulong niya tatay, no? Nga na hadtong atak na naka-access ang pusil niya tatay kaya namusil na sulod nga nagpusil.

0: Watania kalugaringon patay gihapon tuan. Puro pareho na tabo ini habanga South Cotabato, no? Pero din niya takloban, June 22, na nakamatay, nakasama din iba, no? Ha? Buhi na namusil na adhaira kalugaringon, no? Kustodiya na kay mga minor man, no? Pwede nga nito niyan sering paman kadalahin baga ini na kung madiri mang kinahanglan in rehabilitation. Bagi ni baga pag-ausun lang tinatawag nga recognizance, no? Pero kaon ganito mamandar ko rin di SWD hato. Ayuso nito ni panunahuna. Tato nini din eh. Baga maging isolated case ini ano. Kay kun isolated ini dapat nga kaw man ta buhat takluban wari na masunod, no. O kung may masunod man maiha pa. Pero ini oh bagan na episodic, no. Bagan recurrent. Kaw man in usa mga pira ka baga pagkapahuway dinalutin usa. Magpahuway na naman dinalutin usa. No? Kaya na aton masyaring hini, no? Bagay ni hina na season, no? Nga tinitrace per me may the common denominator alang man na mathematics eh. May the good mga pangilalan nga may the influensya it iragin miminulay ha social media, no? Amot irabagan na, you know, kaya ini na naman, habang na-mention na liwat nga klasihin games nga naka-influensya nga dahito na panunahuna, no? Na nakaka-waring hit direksyon, hit pangisip, hit sugan hini nga mga pangidaron. If you will look at it, hini nga mga data na tatabo din yung mga high school o di man di man junior high school, no? Adin didi. So ini nga mga edad, mga 14, 15 going up, no? Diri pa fully develop ito ni era brain, era pag panunahuna, no? And damot mga games yan ang mapanahon, no? Ha? So harus na re-register na era isip it pagminulay insugad ini nga dapat diri unta masusugad kung baga natatapo ngan siring paman baga nasasagdunan, no? Ha? Ngan haluyo ito high school, may posiliton kag anak, may posiliton access sa era balay, no? Ha? So mahilig na magminulay mga mulayhin na online nga mga prof silay, may dapa influensya in pusil di datun ira balay, no? Ito nga mga common, no? Ini na nakikitaan na dinadaraan pusil nga disulo ditun iskwilahan ha campus, no? Na didha campus ang mga biktima ang mga estudyante di rila kay didiha gawas it iskwilahan kundi nga ito pag ditun sulo ditun iskwilahan, no? Dapat may mag-i-study na iton kung ano it na naduminar nga naka-influensya iton isip iton na batanon, no? Bata. Now, dapat ini nga mga Zamboanga City at iniyo di Zamboanga, Banga National High School, no? Tikang San Jose National High School at Tacloban, no? Na nagpa-implementar naman na ito yung mga mahugot, ng mga inin pagbantay kuno ng mga gate, nga, di ba? Dini nga ni, baga sige kong talay, aman lang ito, basta siyahan. Baga may natatabo, pagka man ito, hala, kwanliwat, baga binantay kuno kaya mo, baga reaction nito, no? Pero pagka human ito na piraka, adlaw, bulan, no? Nabalik na, nakalma na, baga nakakalimtan na naton, no? Na nagpapakasulod na liwat it kadilikaduhan ang bangin na di rin nababantayan, no? Ani mga lugar dapat hira dapat anak bantay, hira dapat anak implementar. Kaya ginman, darman nga ini, han Department of Education, nga bantayan hin maupay. No? Para diri, ma-utro ang unang natabo, pero natabo kung lagi hapon. Nandiri ni, imposible nga may damatatabo pa. No? So, ito, mandatory na gununta dapat yan at mga eskwelahan, may security guard, no? May da kahit ito nga metal detector, no? Inspection on it bag, no? Pati sa rakyan, nga kunhain dapit, you know, matatago itong pusil. Nga na, itong mga maestra giha, pati mga may inobserbaron itong behavior. Hita mga kabataan ha, diri la kay baga waray-waray tala, no? Ma extra effort pag itabis kung damot ang trabahon, no? Para itong katalwasan na hitngatanan, nga na kaayad hita mali sa yup nga direksyon it giniinisip itong bata, no? Para, diri matabo ini, unta, no? Hindi agad ha, classroom, danay usadidat mga, you know, nagkaka-diferensya ito kay danay lahap it mga, you know, orintrimis, at mga karisyuhan, nagiging delikado, no? So, danay nai-insecure, na bubuli, no? Kaya na rimulyino itong isip, nga na nagiging delikado, no? Nga na pag-iburulos, nga na pag sering pa man recover niya paghiubos, no? Amin ito, adada. So, ada ito na classroom. Ito na classroom contributor gihap ito. Dalagan hina pangisipin na batanon, no? Diringanin niya makarawat, magkaadan resentment, no? Dirla usahay nga nitikang it mga classmate o kasi estudyante. Danay, it mga maestra gihap, no? Surok itong hinrimulyino. Ha? Di na, I hope di rin na yan, no? Hira ita gintitikangan, you know? Kaya itong mga maestra, maestro, influential in Induro. Mga panunahuna itong kabataan, no? So, daan ay di na baga nakakagkumpara at bata nga, waray ngayon ako gamit ini, no? Waray ngayon ako halaga, no? Waray ako importansya. Depende kung unano niya na-perceive. Na niya, naha-rehistro niya pangisip, no? Na, kaya ini nga mga pangidaron din, puro ini na asserter in sense of importance and recognition. Ini nga mga pangidaron. Kapag kayo ni masupress, no? May dito na reaction. Sering pa man tinabogado, adverse reaction. No? Dapat ito, you know, ito kaya kanda classroom, pupapapreho sa puro man kamo magkarit, no? Puro kamo mga gwapo, puro kamo mahusay. No? Dapat ito, classroom dirito, surokin disappointment. Dapat itong classroom surok itohin inspiration, no? Nga na maupay healthy nga pangisip, no? Ha? Madiin man nga level, no? Itong mga maestro-maestra nga manggadlahin sabid hinyakan, no? Danay hinihiragihap itong hinungdan. Ita resentment itong na minor di edad. May tungod explanation in it, mga nababasahan. Mga psychologist, amin yung mga stage, it magkalain-lain nga hormone, ha, puberty ba? No, iba. Nagkakagawas nga itong mental development, itong utok, itong, you know, kaya, ini mga sinpaman na atong baga pagsupang nga stage. Ha? Mainit hinduro nga na amon ini din hiton na hinahinay na baga pag riwa kag anak, you know? Di na baga masundanon, no? Na hinahinay na hiya baga pag pa-attract nga itong opposite sex, no? Kinahanglan na dadayawon mo hiya permi. Bisan sa yup itbaton ha classroom si mga bu. Sige na lang. Very good answer to the wrong question, no? Alas 6:43.
1: Ang swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

mga pinili nga importante nga mga balita, no? Siyempre may salakot permen istorya politika, may tungod kay no? May interest ito naton listeners, no? Bana mga nakadik na nga ni Tamtong mga pangidaron, takas ka na ang ibang mga, you know, you tend to focus itong governance, it gobyerno. Nga nagkaka-interest ka itong mga balita. And, well, dati ka ito politika. Politika good kay paborito nga himang rawon. Nagtitikaharani na nga nit eleksyon, nagpapaburubagtak na nga. Nag-iinaway la kung hinutira mga paborito nga mamanokon kandidato. Pero sa ano ito ba, inin election hita mga barangay officials, waray pa mahimo nga balaod. Mahimo nga balaod, aprobado na siguro House of Representatives, na kung last nga na si Platan, inin nga balaod, na-aprobado na siguro ang Senado, a third reading, mag-i-extend ini hita inin term hit mga barangay officials ngadto lima ka tuig, no? So to sa hini nga epekto dayon na diri ada magkakadan eleksyon, pero may de mga nariwa, no? May de mga itreaction nira diri ra nasugot. May ba kunot lima ka tuig? Bahing gusto ko nun iyo, himuon na laliwat nga mayor. Baga na himo, sarang kapanan nga. Agyan na, sering paman na mahimo na lain nga hinmumurang tan ita haton pa mga pinulungan. It mga barangay officials, siyempre, maayon ito. It mga ada katungdanan yan, ha? Swerte-swerte yan kay. Diri ka matatanggal dayon, no? Matanggal ka man, naka-extend ka pa. Hinpira na katuig, no? Apit na mag-10 anyos kung madugangan pa yung lima katuig, no? Halaban na, panahon, no? Di ba alin mga SK, no? Mga batanon, no? Pero maghihapon. So, 4 years siguro, okay. Pero, kaod ganiton, it mga balaod nga ginihimo masuga dinhi waray retroactive effect. Diri ba nimo papabenepisyohon ito na ada ha, katungdanan niya na, no? Dapat itong balaod prospective pa. Kahuman hita hininga term nga ada didanan lilingkod nga mga opisyalit barangay, dito na unta ini maipikto hit masunod kahuman hit eleksyon. Diri kay dira ini may strategy ini ada kay nga diri magkaliliwanan it mga barangay officials nga magpabilin hinod makakabenepisyo kon diri panliwanan iton kapitan na kagawan, you know, no? Makakabenepisyo ba iton national position, elective positions, no? Natural iton immediate nga makakabenepisyo adton mga ada hakatungdanan ng mga barangay official kay kung malaki pera direhera maliliwanan, okay. Ini tinutuyo good nga ini na gagamiton para 2028 ada, no? Ada pa mga leader, di ba? Mga sure dito ba? Ada pa ang mga dati naton ng mga tao, no? Kay bangin labi na kunin it last term mo na or ikapira mo na ini ka term or pagad man last term na, depende ko na diri man ito, you know, nga tanan na bangin na nag napirdi na ni ba, no? Aminit hiwaga ini dida, no? Nga diri halatado pero bagan may aday ni may day ni interest, no? Kay kung baga malimpiyong panuyuanan at to pa iniunta nga balaod maipikto itong sunod kahuman itong eleksyon, no?
So, meaning to say, ipinipreserba

ar it mga opisyalis nga adha katong danan. Yan ang mga panahon para hakon, no? Ana kuninin sugad, no? Iniin matatawag nato niya political strategy. Kay para diri magbag-o hin mga opisyalis, no? Since nationwide ini nga implementation, no? May ada advantage and may da disadvantage ini, no? Sa ito nung makakabintahan di daw ang in it sinasubject it impeachment ng mga panahon. Amuta ada ito so. Pero may mga nananawagan na pagbito ang President Marcos ito. Nababasa natin ha social media. Ako, kung ako't papakianhan, aminitak stand. Una, diri 5 years, up to 4 years la, no? Compromise kita. Dugangan natin itong 3 years. Ayaw talawag pagdakuan about 5 years. That is first, may reaction. Ikaduha, ayaw i-retroactive effect. Pabinipisyohon mo ito, ada katong danan. Yan ang mga panahon. Dito inihit masunod ka man itong eleksyon. Pag eleksyon anay, then siya ka na ini ma-implementar. No? Ha? Pero ini kay bagan na patuyo ini baga di ka mo paglabta na katungdanan ani kaduha tagang kamon regalo nga may extension pa kamon 5 katuig kay roman ko na baga amoy ni sinisiring nira nga baga gingkuha haim ani mo katungod pagbutos ngan pagpili kun hino nat iyo magiging leader ha barangay kay kun sorry word ha kun dire tultul ita pagdumara nagiini ha iton patas ganito kay kung maupay liwat, no? Kung maupay liwat, maiha pero hindi na diri dapat kay kung na i-extend mo nga ito, tingin nga na di kita, waray eleksyon nga ni, waray may nakabutos. Kaya ito ito na pamaagiin isinusubmitir na haran na mabutos pa wag mo hini, amo ito ito na pamaagi permi. Alright, may suggestion didi. Nga kung na pwede ko no eleksyon anay naman ha impeachment mga kabugtuan no in ambot kun magkakadabagod manhin bago nga threshold hit pagbutos no it constitution na sering lang 2/3 of all members of the Senate. No? Pero ito kuno nga all members hindi rito absolute dapat all members meaning ana nagpartisipar hana impeachment trial ngan impeachment proceedings siya gud nagtrabaho komo huwis. Magamit ut dalagan han tulong at chief justices, no? Plus mga reaksyon tikang akadim amo ito tira no? Magkakadahin caucus it mga senadores para kitaon nira kung ano tira bubuhaton no well ita kun ini hingkikitan no sigurado ini nga may dalagan ha Korte Suprema to question ini. Amo na mo ang good light on imo remedy, no? Ha? Permila ini ita babasaran ini nga tinatawag nga grave abuse of discretion, no? Nga na waray ka mo power pagbago itong threshold or pagbago itong phrase nga all members of the Senate, no? And kapag ini dalagan niya to for the first time maiinterpretar ini, no? Ha? Kay hinin hini bagan may mga katadungan ito dida nga madigon kay iton nawaray dida nga nadiri pagkada to legal iton diri paghingada no diri although member sira hit senate pero diri tama nga ilalakip mo hirap pag ihap iton butos kay
Kami ito sinisiring nira ang salikwa o tokon absurd, no? You did not perform as an impeachment judge como senador. And yet, ang sarap naman ng buhay mo. Naglilinook ka laparo kang senator ba to? Iniihap ka paligya. Di ba? No? Yun ano ka itong tama nga naghuwis, naghusgar ka, naginhuwis ka. Pero waray ka dida, waray ka nakakaatin, diri ka nakapamati ang testigos, diri ka nakakita ang mga dokumento, waray ka makahatag yung pagkapanginsayod, no? Paturapak ang labutos, no? Baga, diri anda itong amo. Natabula nga, naging disbintaha ini, nga to itong mga kaluyo, kay iraman ang naibanan yung butos, no? Itat ihap yan na, mga adagod, no? Tikang ato pagtikang, may datrisi, it administration, di kita itong sigurado nga ni, kung iniin ma butos, inihira para hin conviction, no? Iniin na, nagdadara ini hit majority hit senado yan, no? Trisi. Kaya 24, majority, trisi, no? So may dana quorum, no? Nakakagtrabaho na it Senate of the Republic of the Philippines, no? So ining pag-interpretar itong nga tanan niya member, no? Amitot nakakapuok it kawurok yan na nga mga panahon. Ito third sa ini mo ibabasar, no? Kung dida mo ibasar hit 21 kay kulang hin tulo, no? It 2/3 14, no? Kung mapriso hi pananglitan mapriso, pananglitan lah, ha? Pananglitan mapriso hi Alan Peter Senador Cayetano Alan, no? Ha? Adi 20 nila, no? So, amin ni pinapakianan nira kung maging puwaki ni aanon man kay ini nga mga fraction pag i-minumultiply nga di-divide mo ini na agkakada inihin na remainder na tinatawag na may dapuwaki, no? Ani may batong nagyap ito nira, may guidance. So itong mga taga-majority amin nira, but the danger, mga kabugtuan, in kapag kaidalagan ini Korte Suprema, no? Bangin diri paboran ita Korte Suprema, no? Bangin ini madidlak nga na itsiste ini mga tokalsada, no? Ah, magsaramok kita ini, no? Diba? Kay hadton panahon ni Joseph Estrada, nagkikita ko na kwento, no? Kita-kita ang kukunan duha ng mga mata, ang mga television, hanwaray maabrihi ang ikaduha nga envelope na ikinakahadlok han mga pro-Irap nga majority gihap, no? Kay ito nga envelope may dasulod nga ebidensya nga sigurado gud nga hadudoon, no? And ito in mga certification, mga dokumento tikang habangko han Jose Pidal, no? Nga ano si Pidal in nagtutudlok nga to kan Joseph Estrada, no? Ako ni ikaw tinuha yan mo pag abrim bangko kaya nung nag-alias-alias ka pa man, no? No, diba? No, that is a betrayal of public trust. Nga na mo ito. Yan kay napirde ito butusay kay ultimately ito pa man nga ni Chief Justice David mo ano ito na-preside yung pinapagbutos kay hindi man na napalupig ang mga katadungan, no? Nagdidirig ba't eh, di imbutusan. Perdi man. Perdi man ang pagpaabri. Waray maabri eh. Ito nga second envelope. Ikaduha nga envelope. Nakadaan na record sa bangko, no? Nga na paraan mga taga-prosecutor, unfair. Di rin ni Patas. Kaya dito hira kalsada. Amo itong second insa, di ba? An ikaduha nga EDSA, wagin yod-yod hi inin President Estrada at ikang hamalakan yan, no? Ngan pinaiwas siya, no? Og na priso pa, kay nakasuhan pa doon plunder, no? Nakagawa sila kay gintaganin absolute pardon na nakabalik siya pagkandidato in elective position
nga iginhatag ni former President Gloria Macapagal Arroyo for bida Pilipinas. Parang naglaro-laro lang tayo. No? Yan ha, amoy ni, no? It genuine issue, itong issue dida mga kabugtuan, you know? So what you are going to do is avoid grave abuse of discretion, no? And ilalatag mo good, no? Kunaan hun ini, no? You are the sole judge of all impeachment cases. It operative ngan powerful nga word iton sole, S-O-L-E. Kamugudla. Kamugudla it husgado in impeachment, no? Di rin ni pwede ibalhin na korte, no? Di rin pwede ibalhin ngayon man, no? Kaya amin it, you know, no? Pero kung may lumitwad na mga bilyar nga na maabot na ito na 16. Tulo pa kasi itong kulang. No? Kung baga sino na rin, nga majority, sigurado naman ini. No? May kulang pa nga tulo. No? And di rin makaabot yung 16. No? Amin ito sitwasyon yan. Good morning, Todd. Dapat may the good new subject hit grade 8 to grade 10 pag prevent hit sugad hini nga panhitabo nga nagawas nga amo ini it age bracket tama ini no well nauuri study kana ma you know ha gobyerno itong era kakurian permi nagi maiha makapag implementar no. Sige pa ni mga maram ka man it pag-observa it proseso, no? Procedure. Kaya ino-observa na nanay bago i-implementar, no? Ambot ko ni Secretary Anggara na sugal ito ka madagmit ngan kalaksi maghimong desisyon, no? Implementar ni Dayon, no? Tama na mamaya, dapat mga ikaw-upat, may dapat ikalima. No? Meaning, papakyanan ta na ikaw kung kaya nung natatabo pa ini. Despite an, you know, natiniyo, private school ito. Ini nga banga is sa pamatiko public school ito. No? Didihan na private, no? Madali ito madesisyonan, ita administrasyon. Pero na mga taga-pampubliko, maagi pwede kayo hitaas nga pinakapwisto, di nagpapakagios, di dihaubos. Hinira-irala kay inin may da mga aluday-day nga ada nga imo pagsusundon, no? Ha? Aminita ada ni dada ano? Oray, ha iyo congressman na Martin Romaldes, parong yan itong mga update kay kahuman mabasahi ang akusasyon na iya nga nag-plead not guilty ya, no? Nagpaabot at mga abogado nga bahin ma-petition hira para makapiansa. Ground nga maluya ito ni ebidensya, no? So once in my file, pipick up on init mga balita, nandiri kita itong pwede nga malaktawan, makakasabot kita ito dayon, no? But you know, you have to study anay, no? Diri basta-basta ka petition for bill para makagawas diyo congressman of first district in precious ini nga iya remedy, no? Precious meaning importante gud indoro, no? And crucial ini, no? Dapat waray huhungawan, dapat sigo, airtight, no? And waray na iba nga gantuan kundi na pag-order na good lang nga aprobaran ito nga petition for bail. Dapat damo nga mga abogado it magko-contribute itong era pagkita itong kaso, no? Before i-formulate ito nga petition for bail, no? Dapat di rila ito i-kantuhin na usang abogado, di rilahi Attorney Roy III, kung amo man, no?
bisan kuhaon lay itong mga opinion, including retired justice. Kumbaga ako ba, no? Nga dahit pag-draft hit petition for bail, amo ito that sa what I have in mind, no? And, like, ini nga mga retired justices, iba ito, kita ito mga practitioner, panid-apan, it, you know, if you can engage or retain the services in retired justice sa Sandigan Bayan, Justice Supreme Court, Court of Appeals, nga na, you know, hinupang gifted nga abogado practitioner yan na mga panahon, diyo collect nga tanan, ito na mga puntos, ngan ira mga pagkita ngan hain itong weakness itong kaso, then you put them together and ibutang a petition for bail before you file it, no? Di rila kay opinion ni Attorney Jude Roy, no? Ita ada di dapat as a lead counsel dako ito tiya may ahatag nga legal opinion hindi dida, no? Ay maiiha ka kung di rin mamakuha a petition for bail, maiiha ka pagka inin detener bisan pa tinuod yung maluyat ebidensya, wala man ako makita pada ha stand hito na panigit mga abogado, no, ni Congressman Martin Robales kung erroneous masayup-sayup ita imo ka tira iti nga petition for bail bangin ma-surprise ka, you know, in life amito ta mga inin imo lilikayan ita makakalasan ka, you did not even expect nga madidetener ka nga mapipreso ka, no, o sa ito mga pakalas it kinabuhi, no, so let us not be overconfident, bisan apparent na nga maluya kung amo man it ebidensya as it iya mga abogado in nasering, kundi ma solicit pagkita gihapon in mga inin opinion in iba, no, amo ito ako na kumbaga hay ako amo tak isa suggest ito rida, no, para ma-relieve na it mga constituents sa first district, no? Hinin, you know, mga era concerns, it era local government, no? Yung mga pinangangaro nira, nga pinapa-follow up, no? Para hito na distrito, no? Nga na pag-asinso natin, ha? Siyudad itong takloban, no? Moderno nga merkado, it baga pamatiko, dinidireksyon ni Mayor Alfred Romaldes, no? Pamati ko na ang inhanglan ito hin budget, no? So, hindi nga tanan, no? Amin eh. Okay. Ma plus mga pag-ampo, no? Ana aton, you know, mga hingyap in pirmi-pirmi inaaruan natin in guidance it kaitasan, no? And siling paman ang pagbuot pirmi in diri aadiha aton. And panginyo po ang kagustuhan han aton mga plano in aadiha aton. Pero ang paghatag han aton mga ginihingyap in diri na aadiha aton. Anan mga nagpadangatan ira mga mensahe. Hi Mana Esther Di Paz, good morning. Thank you so much. Si Art Berdan, hi Boy Beats Asudnim, hi Lola Litay, good morning. Ha iyo nga tanan. Hi John Max Minosa, hi Dino Dasa, Emmanuel Felix, hi Boy Rinante, hiyo Maurelio. Isam La Chica ngan hi Jade Berino. Ini hi Nick Ismali, hi Attorney Nick Ismali. Thank you very much. Thank you very, very much. Maupay nga aga. Ayun nga tanan.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Divine Word Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ay hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon an aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan niton imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.